tafai di au vale vale ma ua e fa boe fo I le peau langa vale e lamati ai le soifua ngalue le soifua tautua ma le soifua au auna o utangata ma I maunga te tele se I o I maunga iti ma I ona au se I o fo I ona iu o pa ia ma mamalu o pale solo ma papale ngā e o Samoa le anga o le atunu o le au mamala ua mai a ona tofi tofa tosi le sami tosi le langi tosi fo I ma le lau ele ele ele o se atunu u taliola pa fitai le tua I lo walofa mlo wanga le lei ele ngata yo matu te ta I fa le malo le nava yaso sa fili tanganga ai le tofa me fetu na I muni au I tono o le maunta fono ma le pale mene o le matou atunu pele o Samoa I le malai I te fau o le malai o le tangati o le malai o le faalele ngā fulu o le malai sa faalalai maya o Samoa ina I aua ne I motusi ngō fie ma vai vai le wingal na o le upu o le malai na faalala I maya o le atunu la fai I tele I marma la malele I ai I wingo upu na le malai vetei ai upu o le atunu a lea sa silsila Samoa faafofonga Samoa I lunga le ea ma upenga ta failangi ma faasalalaunga tu sa o mai ina ua ulu faao le maota I ona mamalu masani I le fatautenga le fionga le fonga fitelai le tamo le ainga le taima le toto o e tausi ai le file mu faafetai le atua sa e faatoa toa sa e ta iala ma avea oe ma manusina vivini mua au wā le ngā luenga lau pāle mene au le tāpua inga I le fionga le au mamalu o le mālo malana matiofu le fono a sui tō fia ma o lātou faletua au se fātou tenga fo ia le fionga I le li pāle mia le fonga fitelai le sui pāle mia le sui fonga fitelai le ainga kapeneta ma minsta fa peo fo I minsta lango lango le tau mo fai mai o le lai tu o lo o angai o le malo na vai ai suinga mata ngo fie pe a fai e loto ya il tangata e fa tupul file mu le a sa tangia ma sila mio ya I Samoa I suinga malie na yai le sunga ya tu le epa o lo o te tai le tua ngai a ngai na malo. Masui us fono uma o le pale mene ma malu o Samoa. Ta otola I lea o po ia o te fau o malai o le fau tu ngā tangi na utu ai loi mata o le atunu. Utu ai le toto msa. Aia. E ui tae au e fia ma tae au e fia o Samoa. Le fau ngangana o sa lilo maiava le tau lulu fau o sa tuwala. Le fau uula o le tui antua. Faa pe fo I male toe asu na imomua. Na, na tau ama uma pa ia ia ma mamalu o tae au sa ili malo o Samoa. Ae na tutasi. Le faa tuo tuanga I le valo anga le tamaita I o nga whanua. Tali ilangi se ao loa lua ma loa ma li e toa masua. O mai e foi wa umo na faa foi I a ao le tunu. Le anga le me ma tango fie. Ina wato le pule. Le ma li e toa. Ae sunu I le ala fale. Wa taunu ule kalesia e whakasa I malae ma maota o matani uwhenga I maleta. Ae leo le launga a mango malua si uwhanua fa penatu I langi ma namuro unu ma le mamalu le whasale anga. Ae ale tae au wa suruia I fo I Samoa ma wha mautu wina. Fa mai na tō ai le pule. Ale ainga sa atuala e sunui. Le ala fale na ua taunu ule ka le sio katoliko I malai ola mga afuanga.
Ai ale tai au. Na tōu ai le pule a nā whanua. Ai sunu I le ala fale. Ua taunu u le kalesia me tutisi. Yele ele pa ia. O fale u mautuang yangi. Nga launga e tausi masiva ai. Futi ma awa pa au ma le mamalu le fale manono ma le ahinga ele tai. Tai au ta ua nā. Ai ale tai au lau e kalesia alu su e mai. Ya tai au na tō oi le pule I salu polu. Ai sunu I le ala fale. Ua taunu u le kalesia. E kalesia Yesu Kiriso lau pa ia o asu ngatai. I fatu tolo mapili o ua niniva mapuni alava e tausi le launga. Sale upolu mbale fale tuisa amaku. Oka okae, pule mangafa, malo fai le faiva. Afetai le tua. Watata ufeilo a I le neifo I tae au ta otola ia lea. I puno au male maunga o mauna loa. Whapea fo I taulu uru o matangi. O pa ia sautua fafafa nao Samoa. Pa ia whale malo. Pa ia whaaleanga nuu. Ai mase o mamalu whaalea tua I le ainga sale vi. Na ite ai malama. Ma ali whanua lalo e suruia Samoa. Ona ole mori mawola. I le taulanga na osi e leli I whaolo Yesu Kiriso. Hele na. Tai au le nao le kalesia Yesu Kiriso laupo I o asunga tai. Na I sale upolu. Ni nivo mapuni alava a whapea foi. Whatutolo o mapili o ua. Whatalofa. I le whaafonga fonga tāpua I mai a te māmti nā mātutua o le tunu. Tua āsina sina I maota malawa. Fale o tangata mātutua. Whape nā fōi I to tonu o maota ngāse ngāse. Alole soi fōmanuia. Whaafitei le tua. I autou tālu sanga o lo o momori I luma o le tua. Autou taulanga o lo o utou ola e osi osi mō isi. Whaafitei te talo. Whaafetai whanau no manu. Whaafetai fōi. I le pai mai o au tau whaamrianga. I le ngata I le pulenga ma le auwhai ngā luenga. A le Radio Samoa. Ia ai whapena fōi. Alu matama whanau uma le atunu. Iso se tafa le lalulangi. I la tau whaiva alo filima. Ma whaiva manaya. Ia. Alo mai. O leo wasua le tātou laulau. Wa avamua le tua le neitai au fōu. Tapa se ipu tau mafa se ama. Wa mori fo ipu le tai au. Te tangwa o e lingi lingi pio la ki whakika ia mai fo ili le tofari. Leu awa lea lea tua. Ta vitei loa lofa mlo wanga le lei. O lea fo I wa su mai lei atau. E fai po le alana fale eitu leo le atai le aso le rei. Te atou. Ia man wia ali. Ia. Ole mua ma le whasangi le nā ma le whapolo le tātou matai le langi le nei tai ao. Ia, tātou osi tau langa ai ma whaafiteia. Tele mea tā ua ma le mātango fie na tutupu I le nāwa I aso I li teitei uma. Ona ole uti uti o teimi a le mea tā ua. Ia tofua le aso ia ma le mata upu tā ua tātou te tāngo fie ma whapena fōi. Ona mala malama ma maua I ai se whinangalo. Ia male tō whaa lea tunu. Tātou se e maile I lungo le tātou api o fōlinga. Facebook page ale Radio Samoa. Tātalo fatu malo le soifu manuia. Ia te utou o uso matua whafine. O woma pa anga. Ia so uma. I tawhai fio le lalulangi. O le au pala lau vale ma le au fai upu maswa. O wafai au mai whakasi a ka manga e li kei mea kasi. O le au kau ai maa. Ia ma le au fai upu leang. Ia ele fai. Au te le tau fia au tau le melena. Ma ele o so utiu te fo ile tau faton tonu fo lau. O lau lau lau faiwa ma lau ngutu ma lau ngangana. Ewe le melena e pule ioi. E fai la vai oi. Tu sa foi beta te le fe va aia ipe o te va aia tu al night sin sila mai.
Mau faita watu ya uko meni, mau menae, tepala uvale mayai. Ele hafainda. Na o, oe lava malesile fanga le tua, ete ilo lele, siya wamiyo. Aya ngafo ina. La utustusinga mau manato e faali. Ote matua maala malama lele ya ilo vabaa. Malo utu ay nga faleta ngata ete tupunga mayai. A ole asa siyo siyo manga. Sa e soifua mai ai. A o fea fo I se faasino manga. A wai loa I launga ngana. E loa I lautala. O lautala noa. O lautustusi. Ma umanatu faalia. E te fiu lai alo. Na o oe ai te feel guilty lava oe with your own guilty conscience. Because you know yourself. And I. Have actually, absolutely sized you up and also sort of turned you over and know exactly your personality and who you are by the words that you use. Ah, yeah, ya fatalo fatu ya tavu ipine, malol si fumunbuya. Leuso ya tausili tuai malo, fafetai le mafutamai, ulu laupau talofalava, Jane vanga au, o palolo feao talofalava malo soifumu yao, la tuia leuwa mubua mea lunga fo ili tato polkalami neitaya. Au te fayetu lao le vave, o le tu titi lua se lau muntupu ilunga le Facebook page, au le tato YouTube channel, Watu la lata ili fase la umun tupu tangata. Sina leo, alo lava lisa ifuomenu ia. Sio tua fine ya Fuatino Yosefa. Ia fa peafoli tamaita yo Erolini. Ia malatata utama matua. Ia masoe tauli Yosefa. Amuimoyo lo umenu ia. Sio tata utama matua. Ia malatata uainga. Ole sa ole na ole tata uainga. Ilo tatu tino ya sau tanuvasa talofalava tonga luisa tanuvasa alola soifumruia faftai le mafuta mai o perisa talofa perisa good morning from Sydney Australia yeah to all our friends and families in Sydney talofa tu le atawa severe leudua yeli isa yuli peseta tambale langi so alo mulitalo Lea tua manu olo, Al Harrington tu manu vau levea. Patalo fatu ya Perisa, ma Sydney, to tele o tatu wainga, o salu matangitau, talo falava. Ea, fama, ua umalafongo le pale mengi angafi. Ae saufoi koe fayaku, ia le kike, ma le kaufa leanga, ile pale mia ma le fainga malo. Ya ele umalava o leuso ya Tai Walton talofa Tai malol si fumudwia o le uso ultimate yosina sina leo talofa lava where are you calling from sina talofa lava I think somewhere in Australia ah yes sina o fa fo penny talofa lava fa fo ya fa perfo ya le fionga ya loli se manu fangai talo falava ma lole se fumu mia aftai ia le mafuto mai tufal tato por klame please share our program and smash the like button ia matu oi fui la ia leo sau fui komeni io te fie fie tele e fai tau au tau komeni ia ma atai fui ma fatupu manatu e fa ite Mele lei ya tau. Ae whamai ia wha vale tui loma lautus. Le atawa, o le mātou te taptapua I atu, ma mātou tali e atu le tātou pola kalame. I nei le vi sale moa. Fatalo fatu yo tātou a inga uma. Walu atua malinga autala, wale tolu mālo sina, alo fo yo le māli atua. Ya. Alo le suifumanui le tatou ainga atua la vaisale moa ai mese o le fafonga mai le sunga le toina. Reverend Seti malefritua le nofo alo malmamalu le kalesia e fakasa.
e sale moa e fa pe o ko kele lo ang ia kele fo fe au nga e fa go fo u nga am na ia wo fo fe au ne ye ko meni ya po fe fo i lava e fe lo ai ai ya ma to te o fo ta i le lo fa ma le anga le le ya me se fo yo la to fa m yanga ma le la to ta po inga o le uso ya feleni fa le ni coro ta lo lava ba lo se fo m duia O leu so ya Toa Brown. To my morning, happy Saturday. I'm in real tato Paul Kalame, watching you from Porirua. Talo fai maloli le so from real Toa Brown. Yeah, mana yo tato ainga fo yo lo alalom papa au ile na vaenga o Wellington Porirua. Yeah, fa per fo I lower hat and upper hat. To tonu lava la to we are Wellington. Mana tua. Le vai aso na sei babaya today. Na fai ai le fatal ndoanga ale to fai le matua of the light. Te vanga to filau, Esther to filau. O ia le nao le suita va. O Samoa ma le Pacifica. Ilalo le fua o le afionga ya vavasa manea Winston Peters male New Zealand first. Fai ala ila loa I kala estete. Lea na fatutaya ele afionga ya pesta. Tamale langi uunga Alex Fido fa maloa tulu nafa tal noanga ole mea tahua ia iloa maso o tulu inga o niusila atoa ile faa lawi loa e iai le toa tamaitai ole o si ilo na lima e oila ole tamo e atu itutonu o manurewa maleitu malo o manurewa ilalo le fuwa New Zealand first. Ai ta wole fa la wi lo fo ia to do uma lo lang a pito do uma o New Zealand ole ta to sui le na e ave e ila e kisi ole party vote a voting for New Zealand first a party vote please give it for New Zealand first. Ya, wafta yatu ulu lau pau, ya, longa longa tu waiyo tatu wainga umalaba, kala estete, po fea lava te yai, tu usao lava yai ina lau e kisi ile patiwa e filifiria. Wafa fonga maile matautio. O, anava tau, ai maise fo ile manifesto leo, wafata mo e mai. Mafafola mai e Winston Peters. Ole asa sa, peya le, ma vainga na faya e. Ile tama wa vasa manaya. Ele ainga salimuri anga. O manuia. O mea lele uma. O faiva e manuia ai le tu maloma. E sa saa uma ya salimuri anga. E o mai ile taeo lene. Lo tausia peale na ma vaenga. Ioe. O lani ngalo ya te oe. You know, when you're voting for the political party, give your party vote to Winston Peters and also the New Zealand First. O tu fa funga ye se tasi le nao fa mriyanga leo wa. Fola fola mai ye Winston Peters pe a fa yesu I palemia pe palemia foi. Ile si fa inga palonto le ila sofitu ol masino novema. Fa mai ya. Wa tele ina fa ta mala fa inga malo ma papaya inga ilea taimi. E o lava ile leipa. The National. Yoi. Tele na fata mala I te ngata mātutua. Ao te ngata mātutua nei sa lātou fōfua ina ma wha vae ma tele lo lātou sao. Na alu I le wha vae ina o le ati nae o le te mau a ingo New Zealand. Le wā mata o le tātou fatala le ma le amana ia. Fa mai a Winston Peters le ai. O te tula I maile New Zealand first, o te awele wha mua mua. Ina ia manuia, ma ia le lei benefiti, ma pensiona e maua e tangata mātutua, ama tātu le ono sifu tausanga, se I taulu se lau tausanga. What a beautiful manifesto. Au fiai tangata uma mātutua, sa whaile la tausau, ngā lulue puno wai. Ioi. E fa o le lo le ulu e tu I lunga le tu lai u le no tu lo fa fonga o fa Britania heads down and bums up. I to tonua. Factories, manufacturers, fato anga New Zealand.
O lafu manu o lea tunu. O fale fai ngā luenga ele lea. You know, working conditions were so poor. Alale mea na fai. O nai ta mā, matina mā tutua nei sa sulu o lato ulu. O lea le ngā luenga sa amaua. The dirty jobs of New Zealand. Eo uma ele au New Zealand. Mama oli ma istangata. E lainga ele kiu. E oa e tala lato penfiti. Unemployment benefits or whatever. Sickness benefit. A o lae puno wai. Ta maam tina matutua o Samoa ma le Pasifika. Ma le to telefo yo isi ta maam tina matutua o le tunu nei. Their hard-earned money with honesty. Safa maoni le fingo la tu chute. Ale u fainga elo ye in. Fainga ma lo ye te atune. Atutuli na ita mamti na matutua e o I o. Ile work and income support. E aso atoa ono nofua. Ile tautali ino fesili. A uma tuli alwe maile spepa wole ato mai pepa ole application nena fatum ese lo uwika malo ingo ingo. Ita ngate faya me ne yo tato uta maam tina matutua. Fa fa ingo fie me uma pe yale me le fa me ne ye. E Winston Peters. Ole mau fo ile na laudi. O mea sa fa fa inga ta fa fa ingo fie. O mea sa matua ma mafatu fa ma male avenga. Me tonu wale na le ute fa yatua inei. E fiu tangata. E toi mi milo. Mali liu. Ne fa inga ma loa la uli wa yenei. Wa se ele sa. Wa fa alua na tu wa vanoa le atua. Ile sunga la uli al mali atua. Male fa tua tua ile tua sa mo watas. Fai mua mua. Le lua fe lusa ful maritasi. Vale fonga tia. Ina ua le fetau I fola. Ila ngona ma manatu. Ma fe ese ese a iai ile vau fia me ele sa fa pito. Fa pena fo le sunga lauli al mali atua. Lalme na fari. Se eloa ma lauli al mali atua. Alu foi ma avel le business plan le ana fa vai ai le ai nga fa tu tu le tu sa mo utas ai tu oi pe le minority government e te cha I le sa fa pito ma le fa manu yanga ma le fa alo alo ma wo lunga na tu inatu ele fionga ele la audio le mari to ese ai mo le te mumua. Se te ma itai I le tofi pa le mia Samoa. Ia ausia pea le sini au tu le anga sa sui pa le mia I atu lepa. E le ila se sisi. E sui pa le mia, sui pa le mia, toi alwaku. Lunga koe di mauti lano. E te tau o nao o I le tofi pa le mia le ana ausia. Tawala atu lea. I le nganga mamama le loto mama. Fata ape le fono, le pasia le talo le tupe, toe o I tua. Toe tuwa va no, le tua le fainga palonto le lua fe lua sfulu lima fa tope tope fa nati nati. Toe a, na le lua sfulu le na o I tua. E tau va aina, ma fina uina le toe fo imai. Ai fo imai. Wa toi fa popo ele tua isi no fo e se furu male lua. Wa toa ye ile. Tolus furu lua ile tolus furu tolu. O sui e ono fa ua ile malo. Me ala le nao te fo ya tua. Ono sa yellow please. O va vena me ne ina fo ye ele tua. Sa yai pe la uli ile plan ele tua. Nā le plan, toi wha fō I mai. Toi tu watu iai le avanoa. Toi mō mori mai maisi te ngata wha o popo e lalango le whainga malo.
toi fa tu la e le sunga laudio al maletto la la na le no foiet peteita pete fali ma tu lo fe fe ya te I want to tell the narrative and the story and to be honest with that. And it's your guilty conscience that you will never accept gracefully, graciously, your damn defeat. I live Malmalam Vasambo, Pomuku Elva Perkang, ya, Multerkakilege Malmalam Voy, Al Wakulkaku Nana. Yo, wana o I, mawai le file mu. Fa matala atu le mea sao. O le lema fai, ala o tau te liina. Ma lea ngā ngā fa maulalo ma fa pia mai. Wa lea o ngā le mau sao to o ma momoli. Fe mai e tau tala ngā luenga. Ele to ere au ngā. O anga luenga e kaukala o lewa, o mea ae nga iai. No tau mailoria, tau se eima, o tau whaalue, ma wha mawhanawhana, o tau nofoa i o tau ofisa. A whai atu e o i tua, e wawa ai i atira, e ma wha to anga, ma tala noa i tangata, ma le pūlenga ma malu a whai pūle, ma whai au tau whaalawiro, e whai mai a walawa ma koe nga luenga nga whai. Walawa ma ko koe nga i oki nga li pinge nga whai. Aung. Ele ata e e chain vai nga valo ya aka aka mo fu ya fortino ya e ro du ka fa di li di e ngai ko ingo le lai tu palolo palolo so fu mo ria watching you from Wellington Churton Park talo fai lo fa tu yo tatu ai nga u mo la va le mua e Wellington yo ya onina ilo ilo likisone. Watching you from Melbourne, Leotoa, Vavtai, Yalofatu Mo Oemalainga, Jean Collins, Boshawn Collins, Purcell. Vembai, Le Matamatatu Ine, E Payalop, Tacoma, Washington, and Seattle. Kokakako Kili, yes, share that to Port Columbia. Yava Penafo Ionavatalofaku, Ileuso ya Alex. The hitman. Oh, whoa, whoa, whoa. Hello, Alex. But I love you for the tour. And also, yeah, Pesta Tamalilangi. Uunga Alex Fido, yeah, ole. Taimua foile now, le tato porcalame. Ole si ufongo sa morfeso. Ta ila lo calais tete, le ayo keriso. Vavtaimula avanoa, sa e. Fatala no ai ma fatu teia le feilo inga. Maletato sui faul yoli maul tofi. Fai pule faul yoli le mauta male pale mene lalo le fua. Ale New Zealand first. Epeo na yain. Ia le tofai ate vanga tofi lau. Titilo lele ile ingoa le na olo ilunga le pepa panota. Te vanga. Esther tofi lau. Ya tanga ilele awa le ngole na tauna e silsia toto ale yai fatalo fatu Alex malo so for munria ole so ya tem tangoi talo for tem fatalo fatu emsu wainga po felo e mai mo mai yai pela mala ya fatalo fatu ya pela mala mala o JSM talo lava alole so for munria fatalo fatu lava ile le to ina le tama matua le mai mata utu malfanga le aini usambi le uso ya mua imalai watalo fatu mua ya umana tua le nei aso wa ya tua tonua ile so le vai aso talu leana tatu ua ye tali le vala au le fionga ya vauvasa mana ya Sir Honorable Winston Peters ile mauta o Samo. Ese le mata ngofi. De la ufa funga ma silsila Samo. Oita ngata ye faya mea ye feilua ye ile atunu. Ma fafsa nga ima le atunu. Ma tali malo. Ita iyo le malo ni usila. O te le tau fayatu. Yo.
Ma o ina fo I e tatau na tatai ai le tofa ma le fina ngalo o Samoa. Tatou o mai le vaitele. Aua nei toi whaapu mo mo o ina. Semata upu e tatau o na manuia atoa I Samoa. Le vaitele le nai peo na ua vatu le vaso ni te wane. Thelau yei. Nanko wa kufo yo. E na ina isi o toutou teo mai e tutu e whafsanga I male atinu. Nara, nafi. Ah, oai. Tau te taunu mai, watulai le totoo, male launga, alei atawa, severe, pesta, awasa moa. Male feilo inga, male fionga, vavasa manaya. Fai mafonga ta moli, o teitai o le Pacifica, Pacific Leadership Forum. Le tae ao faiwa. Awa le fionga ele aloli, ele tupaha Samoa. Honorable fipulea I semi fipulea I. Pa pena fo ilftelinga ya tele, ai tofa le ulumuenga. Le Asa Foundation. Le fionga le te fono, o le fono fofautua mamalu o Samoa. Sunga siata, ati na eva ai pola u fionga fo I. Ile aloli I male lo ia si nial. Ale maloni usila. Telenga asiata. Bauliko pio. Fale malu. Ya fapena fo I. Le mamalu ole laulau. Afono. Fautua fapitoa. Ile tato ufono wa Samoa. Peyone ya ile sunga ya sua. Tolu manave. Faumui nā misiluki sua. Talo fatu sua ma le faltua ya ani. Awhitai mo le pō ana pō. Whapena fō I le sunga ilu fluffy ya moe whawo. Whatalo fatu I leisi fō I fautua whapitoa. Le sunga I le mataia le tā ma le whale. Ai mai se le laulau a whono atoa ma le tātou komiti. Na wafionga I le whailau tusi ma le sui whailau tusi. Fapena fo I le tātou teutupe, masui teutupe, male mamalu, I le fono usu, o le fono fautua a Samoa. Ae a le fa malu malu mai, o le ofisa, o le fionga, I le tama le malo. O femong a fionga, Honorable His Excellency, a femata, palusalu e fa pole lua malo auva. O tō sisila la iei, I tū tino nei, o lo o la lango fatasi e tau avele mau o Samoa. A o lele I o o mai iei, ne fionga I le whaalolonga I le swafa ya anae, lupe matasila afo e nae. Ma nei I o le feilo inga I le vaiasu na si ima vaiatu nei. Na o matua whaatalofa I le sunga ya anae, Ma fai le matala, ole a o mai I lunga o le polakalame ali atawa. Fia ku polakalame la wuri inga e ku kamuri muri alua. I leia ma sisi o toi fatutu, ina se meva lea sisi o la wuri. I nga langa fo I ese, I ese le agenda. A la wuri ina, le I kamiki leo snake I a kanata. I a mbale, mbale sunga ya iti. Tu e pepe la tou I opo, a la tou me fai. Tuai pepea. Ai, ole mea lea o te tau anaua tuai nei. Ina ia aua nei wha pūmo mo o ina pe ole whinaua sa moe lon se tseni lena fai. Lea fai na o. Tau ai maa mai. O fai kau ai maa mai. Matali iewe mai ai longa. Nea. E o o se wha utanga. A vau vasa mana ia so Winston Peters. Fapea fo I ale pale mene o ni usila e valea e tukumai e I e se sitseni ma toi fafo le sitseni o Samo. Nal mena tupu. Na tato uo ila lo le faitaunga mua mua. Toi o atu le faitaunga lua lua. Ito tono le maotofono ma le pale mene. O ni usila. Tātou fō I mai I na ua pāsia le whaitaunga lontoro.
Mo matoa ma ma fe e la wori. E se ya. O mai la lango le mea le atunu. Le tau ma fainga le atunu. Au atou te o e whaapu mo mo. Se tangata e tō tasi ma sana whinaunga. A wale o mana o fai atu. O tō mawa ai. I le pūl te le lea ma le vaitele leo Samoa. E tu watu o la tau tau au. Tu watu ma fawfaunga. O la tau tino malangona e sāwa vali fatasi ai. E momoli le sāwa vali e Samoa pe awhai ori me leo le fina uai. Ina ia whātanga o tātou visa ia e tolu māsina e free le visa le toi whaioni e tātou applications e mele lei. But e iai tua patatua ma ia inga mani au lape te tau o na whata oto ina ia māli nia iei New Zealand. Ne whainga mālo New Zealand. Awa. E mai mau le tātou whinaunga. Pe āwhai, tātou te le talanoa ina, au lape ia ma vaenga ia wāra tasilina mea tāo te le, o mafaufau. Mea mōmua, tātou e whaile whenga inga manusila. Nā o Samoa lawa le Pasifika e whaile tātou whenga inga o le Treaty of Friendship. Nisi atu motu umo le Pasifika, ia, e whātiu talanoa e le ai, se lātou whenga inga. Manu sila. Ale mea voila lea e manatu e tātou te apai e tangata atu moto le Pasifika ne i manatu o whapea o whailonga tangata New Sila. Aile ai se whianga inga ale Pasifika Manu sila se i vanga nā Samoa ale sila e tulai mai. Ile mata upole se tiseni lea na whatino nei. O le sitseni patino ya Samoa, ele ya apa foi la Samoa, inisi tangata ese o le Pasifika, manisi tangata, e o mai e saini le mele. Na o Samoa malana finaunga, ai whangalo ele tuitui, o tu sisila ele tō wha mamori ele tua. O le o inisi tangata tato uo sa o lawa i teitai, ma whao lulunga vaenga whao whaitono le mata. Anyway, ia na tātou wō, sengo mai a nganga o tangata nei. Ila ia o mai e lango, lango o mai lo tātou whamoe moe. We have to give to take somebody. We have to support in order to receive support. O tō wawa ai e tātou whinaunga. Our verbal submissions were way beyond the expectation. Tātou tārusanga whaleo, tātou tārusanga tustusia, our verbal and also our written submissions were the government of New Zealand and Parliament were in awe because they were taken by surprise. The power of the people by the people, for the people of Samoa. Na tātou mana umia ila ia leo te ta'i ia o vaenga whauwhai. Na tātou apa ia vawasa mana ia male New Zealand First. Ai ula tangata ima ereva lea vawasa. Ai am. Po poto ia o tangata ia noe mumoli li sāwhali ia vawasa. Ma tuai ene vawasa, ma whaami mita vawasa, si I vawasa ili maa salafa. O oe o le matai Samoa, tala le ngafa, o le aloli, o le ngafa le tupu. Umana wha maara malama, ya wa wasa fai mai. Al, can you email that? Can you email that to me to remind me how important my matai title is in Samoa? A wafu e fai nga makai, oh. Tai o le atunu ule nei po poto tele. Ioe, e aisi whata mali I ai pamu wha a whale o polo. Ia lau tau si la fia le bea e oiai. E wha o lo ma au.
e mili mili, e sapo sapo, e fusi ma opo ma, me ala matai popoto, o fale uporu e masani upo le tunu, ni maoe momoli di se tofa. E tia ini fale tonu mani winga, e fa suo tuli ai se langona, ai o ilano, e fa ulo ono ma au, a o upo e momoli aile mea. Toi toi alo lo mai le langi. Mai fai atu a, ia timu nei, timu loa lava. Mai fai atu, ta ofi le timu, ae toi suru mai aveo le la. E le ai se mea e le ma fai, ona fai. I le anganga o le atua. Ma le loto tu fatasi o Samoa, a oa ina oe furi le maunga, e oa nei furi ilo ma le maunga. A o foi nei o ta lepe se me, e o kuang e ka lepe. Ah, yeah. Ta lo fa lui, ma lo le se fu manuia, JSM, o manu su a ta lo fa lava brother. Na yo uso nei mai sale longa, e a o soi fu a fu isi o la tuk, ta ma su a fa ngai male, e a male fa le tua, ta ngata pou tu toa leo le ngā ruenga. E le fale fia, ma le fale se la fai. Ia fa pena fo, I le sunga le pali I. To masi ye uo lo o. So I fuo mai pea ma. Ma ana ati na e te tele o lo fia. I te tonu o le tato wafio anga. I sale longa ma faa sale anga mua mua. O falongo longo atu. O a matau na toi anga. I le fi naunga ra. Ale fai pule, o fa sale anga mua mua, e winga I ele ele, fo I ele na vevesi e nei sale longa matulepa. Nala me fai. Ale na utofa afonga ila ufina, unga le na fai ya tuneli, nei vai yaso, ma lava yaso. E winga le matau pule, o le LTRA luafe malevalu. Land Transformation or Land Transference, registration luafe mrevat ilea ile tele o aitala funa yai ale icha pipi vele malo sambo wale mfai nitu tongi au maye ilo male manatu male malo malama ale fale tupe o ati na e o asia e Mangi fasifangua e maisei. E maisei o koufangua e whaleanga nuu mafanua tau sambo. Se I fatu atu matusi ai se tu la fono lea na sponsor. Ele Asian Development Bank. La larme e tau te la lafi ai. E tau te leo mai itali mai le mele. Ana e tau te loe matua sao a ato le lei lei atau sa vele mafuanga na la. Yono fai le tu la fono le na. Le LTRA, luafe ma le valumle na, e te tau na faasolo muri, ma lata mai le au sale longa, ele me e velo ma apilitia ma yei, ma ia ta fea atu ya au le tai. O fai fai ne, o le lopo lan me la fai, la watu fanua o le malo, o le atunu. Mingi atu fanua I, leilo loa atu fanua I, fai ai awala faa soli tula, fono ma faa la tua, ile toe vai vai ina, subdivide, and then sublease the land of the people that were given to the government in those days. Fas futosa. O va fonga ile. E fiwa la, e na tia le tupua lea. Male taba I moa leo wa faapu lou. Ile tano ava. A leo wa faasuo le tano. E iyo iyo mai la vole mea. Ava mai. Eo, eo, eo, eo. Ole o, ole oinka na male. Male tangi tangi mai ele mele pua. E ua ua mai na. E tangi mai male taba I moa. Vatalo fatu tina ya telesia. Tele sia le si tangata milione lewo uyei nei mai nai whangaparua. Maua I le meo le koko lele wa sau mai sa moa sau wa umana tu I mawili. Nai sau tono meo tamai pepa fo I e
puna la vola ki poki se sa le vai man ye vela tongi ye pe la fa na kofe ah malau ti tea bags for ya fi manga ola se is a kofe ah is a koko wa tasi le na olo sa mo le ole a mata on fa malo sia le o mai fa fa na ole il tina ya telsia sa pe pa koko wa umo na fa malu le le a wa mai to tonu me o tea bags fingo fie fo ba la vo ye telsia le o lua tasi tasi tolu tasi ono o ivalima e o mango kalo na le lua so nga mai ye pe pa koko a wa se fulu me ye ton e ma fo na mau la pe pa koko o i lau lau iputi e fa mai le tama i pe pa tasi so one slash or sash you can get 4 or 5 cups of tea of salmon cocoa from one sash. Wonderful, beautiful. And the packaging too is so beautifully done and presented. Yo telsia la ngai mo le koko salmon na o le all watasi tasi tolu tasi ono o ivali ma fatalu fatu si o tina pele. Ile tina ya tapuitea ia fa perfo I le tamal tato ainga le fionga ya tu I sofa e ina e takapuna north shore ia fa perfo I le nofalo mole ainga li ambo mbolo mawolo lu malosi fa fitai tar sanga modia ia mafautu wanga matango fie male male male tau fo ia tau nei male male ngal wenga tatalo ina ia fafu sia pea le soifua ma le soifua la rilei ma wole ma lonsi fo ilo te maole o le tato a inga ya tu ye li I sofa ya mese fo ilo ma lonsi o ilo tina ya tapu itea sofa tu ye li fatalofa ilo te ma sia uo fa pele pele Hans Webster and his lovely wife and children and family in Perth, Western Australia. Hello, Leslie Fuman. We are. Thank you, Hans, for keeping me company. And I hope your wife and the children and the family are doing well. Ya fatalo fatula ielele tamamatua. Ya omua. Ave ya vapevoltina ya auna malefanao. Ya il tua tua I ole tatu. Ah. Tato wale si fas lau e ale uso ya a sua ilua ya male feltua male tato fa ini lau ilua ma pe foi lo fionga le tau langi tofa ya male tato fa ili pu lau ilua pe foi lo fionga tanga loa le te te fa ili o li ima to mai tai uso matua fa fine male mamalu le tato fa ili well, the PIC Avondale Brass Band. That's a movie you tell us so far in Longa in the Paya il Mamalu or Mel Fa in the Poo. Oh, Tapo E. Filifilia Mau Tapo E. Talf Lava, watching you, Surveyor from Sydney, Australia. I'm a two for the Tato Paul Kalambe. You have been for a cookie for Savalu. Atalofatu malole soifuwa mundwia. Watching you, Surveyor, from Gilbert, Arizona, in the United States. Alolava soifuwa mundwia. Ya, mesefoi. Atalofatu ile faletua male ainga. Ya, mesefoi ile nofualo. Ya, male kale siyo lo outou lo lotuai. Ile naano fuanga Gilbert, Arizona. Yulai le malu. Atalofalava malole soifuwa mundwia. Fenginga anawa ya fa perfo ya lua I vale ya ma le fionga ya tulu mafono ela matai rata ya fa maria savel ka kau ya fi me na resign ona watete le tula fono le malo sambo ai fa maria ya fa maria la kengeo of 14 ya yeah, have tayambo fam yang amun we tell us apart ile aso tayo
O la tatu le malo longa fo I mai. Yo na tatu talendoa la ile se vaenga le tula fono na. Evelina Vaimori, Dalf Lava, o Toto S.K. Tam. Fatalofa from Germany in Osorio, Siamangile. Ta fau fau mai ai. Fatalofa ya confused. Na lo se fua confused. Then my more my old tattoo nu tau me sina I vayala mamota. Yeah, I lol so if woman we are. Yeah, fatalo fatu you tattoo aing umo no o my mama fa funga funga my tattoo nu falve monga. Yeah, I matter me na I vay lily mal tongo se o my ma lauli o my ilo tattoo aing. E fangali yuto ma fangali tai se yo mai I vai vase ya va pe fo I ya le mata fanga tele I mota se yo atu o I la lango mata me sina ya o atu I le tato pito no o le pia pak o le manga fa vai puna ya va pe fo I mata tu sa ma inga le vili a solo I foi vini Ya tatu ainga uma on nai fa longo longo mai ilunga ole elenga tselo penga ta fa lang Facebook page malatatu YouTube channel yeah and also remember ole wa ole tatu wala leo ole FM 106.1 ah talo va tu ile uso ya Eric spatu ya va per fo I ya siona to luo malfa now Ya mase le ofinga lwenga uma sa mo inale visi boxes to tele la vanga na lo ngalue ina ya o halo mata mafa na ale tata to no u o sa mo o simamao tamaseu to lo halo le so I fomu ria after ile mafu to mai ya I mase fo I O le sunga ya lui, me le umare kaufa le angalungi ko ingo stui ya. Fakua kaufa yo lolo, wakau sui mai ia papa stui lava yaso. Bruce Senga, alole soifuwa mandria, avtai le mafuta mai, ia vapea foi. O tuli, tuli loa o aniu, alole soifuwa mandria le saa amatanga, ia famaika la asina. E, Watching you from the bay, from the island bay of Wellington. Oh, kafi fi le manga yore me kafau fau I foi sinala tui island bay. Now COVID to masi ngawa talo falava salu matangi tau. Ya va pe foi ia leuso ya filia filia T. Watching you from Glen Denning, New South Wales. Ya va talo fatu foi le nava enga. La la am papa o isa mo le pepe petaya talo flava malol se fum ria fa talo fa fa pitola va ile fionga ya talo papa le au pepe a lol se fum ria le pepe ya male fale tuo ya roof for my no covi we're watching you from Seattle Washington ya va pe fo I ya otila la wano Talo fatu tato polo kalame Elisala Ya fapea foi Ma Napoleone Ma fofa Wuitalo fai Ma lo lava saifu mnuia E lau Afionga loi Makuisa Ya Napoleone Ma fofa Fapea foi Ia le tua fafine Ya so alo fai Ya le tamaitai O Faleseu, ya yeah, mese fo I ia le tamaita I hana male whanau. Ia yeah, o Hans, o tō umalawa le uso ia se eti, ia yeah, vapea fo I le li I o Vaidwanga, tatalo fatu tato polo kalame. Aloi tautali ma fufau ma lona ngalurue, a mese fo I o tato wainga umalawa I nai Napier ma Hastings, o lo iai ia... Le sunga leni epikopo ya bishop lokeni lolovai so alo le tele ya famru ya tuli aloi ya na ruenga matiu te foi ina ia saunga le mu ya la
na luenga lo fenga iai I voi se teimi e te liu mai iai I au kilani nei ya tu mau pea reanga lelei o le tua ma malutia le soifua fetalo loa I lunga wa la tele fatalo fatu ya ta vita la mustele lo lava le soifua mudu ya faftai ola

0: Ja, lite min watti wa Lost for malfitto minute what ele to lie malu. This is the Coco Samoa Youth Show on Radio Samoa tasi lima I batono a mo. Maloto au au na nei o Ben Fuimono ya fatasi male sunga ya sulu talani tuiloma. Malipol kalami by the Fala Lily Boys. Ya oli tato segment del nei o loa fa pitoai lenga ngana male anganu fa Samoa. This segment pertains to the Samoa language and / culture. I lewa amata male pese lea sa tu ina tu ele sunga ya BMF Ben mana ye lo ingoa ya ole pese mole vaya sul nan sa mole na pamana tu ina ile amatanga le nei foi masina pese fale ali di uma ya del tono foi ole ole au amata foi le ole tato lock in yung nan sa mo Aolo yai na imta upo e aunga ole ama fa soa foi na imta upo olo loto lava na imta upo yai ya olo yai pia ilto farm pa utangel pa yola tuno tu sai ma imta upo le ama fa soa ina yaf yaf Ai lafu atu ila usunga ya mata ili tato Fasoa, what do you have in store for us to start our locking yunga ngana Samoa la usunga famon mole?
1: Malo sifu ben, malo fo ilo nsai nefi afi yu ilawa yana maluru ya alo fa bena fo ilo na Tama o bela ono sai ya fata unwina fo itu ten faiva ilinga tu fo ilia ya Nefu efi afi Tofinga fo fa bena ona Mawe fo daba nua fa taunu ina e fo ili nepo kalame. Ia ne fo tula fiafi o se mata upu fo e au fo e onu tatu talu talu nua ina. Ia ili ngata fo I e au ngā mo ila tau o lo sa unie matai. Ia ma ila tau o lo fa bena o na avea matau le alea. Ia ma ila tau fo li tupulanga wa o talu talu. O li tamineo o le wu fa bena o na ulu atu fo I tutonu universite. Ia li tātou ngā

0: ngana ili ngata fo ili tatu ngana. Ia malifati no ino fo ili tatu wanganu ili tono university nei. Ele ngata I tono New Zealand, ia fape fo I, ia laulangi a toa. Ia woyela se manatu ili pokalame ili nea fiafi ta I tono fo I. Ia tau fo I ona, ewi lava fo I walawa li tofa, malifa utautanga, ia le tomai, male mea lofo fo I wafoa I, I tupu matamali, ia ni ngata fo I lea ia Fale polu mtu la fale. Ya, ma ila tau fo iwa fapena o na lava le tomai. Pasua ina o iye, ma iye tonga fo I o le iye, ma malu fo I o siya tatu watunu. Ya, ayaw pea ono tatu utoe tala tala noa ele nefiafi. Ele o se faitionga, ele o se sivaenga. Ya, tau lava ino tatu fasua. Ina ia fapena fui unu tatou malamalama. Ia awa fo ili wingona nei polo kalame fapsoa ili tatou ngangana. Ia malu tatou wanganu. Ia awa fo ili tupulang talbou ayo ngata fo ili asio tatou watunu samoa. Ia peo tulangana le fiafile nei ia watau fo I ona tatou fapsoa ia. Iloa fo inisio tu ainga ia tonga ese ese. Ia malifao nga ina fo. Ile ngata itutonu isio tatou watunu. Ya onisi fu o vaenga fa pena ona fa tino ina ile ngate tono awa onga ya fa be fo tono community ina ia tato iloa ya tuno I fa folo tato no foi o se na tul na ni fia fila o suma pe
1: maro fa tai la suma ya tan tono lo o lo noto lava il mentau po e tau ia tonga a o I mentau po ia o le matua I bebele lava il mentau po talitono lo iei fo I le a telefo I o winga telefo I o famtalanga telefo I o talaanga wala e ona a fua swafa o ne ie o toa inga ie ie o lo pitino lava I ainga ainga o Samoa pito tato maasani ai ya ainga o tupu ainga o e ainga papa ainga tafaifa ya o lo ie il totele o ie tonga o lo pitino aine nei ainga na ilo maitau ai tasi lava le ie o te I sort of understand a little anger. Ole ie le ingoia. Ole ie lava le olo. I lima ole ainga sa fionunu I vau. Ya, e ngafa mai le upu le tala lea. Mai le tupu ya muanga ngutitia. Ya, he is the son of King Fonti te faifa. Ole alole le tupu I Fonti. And le sunga ya le tupu ya monga titia. Na faipoipo le male teine ingo ya penunu I wao. Mai fale acta. Ya ole oila ua. They were both because of the royal lineage, na taua la ua o le tupu mali masiofu, na wai teimu. Ya, o ifoi, e iloa le upu po le liunga o le upu fale upolu. O le fale upolu, it is the body of orators. O ila tolo o talano o peo tula fale, o la tolo o ve masui. O ila tofoi lo faufautua le tupu po le masiofu. You know, they are the ones that accompany them. Bofere olo anga yele fing malang yo ambale falopong ya peole talale tama fayona fa pupu wat from talang ole yele la fafa ofe nunu imao na because ole wata fale alini. Yeah, oila awa le salein. They didn't have any kids. This is from what I know. Butuatu yet oisa mo. but eleni la fana. So na latu lea fenuni bao na latu isalani fale ale tulo lava ingon ole afio angamal ona stwafa ana latu malona fale upon na ola toya na latu isalani olo salani fale ale de olo yaile mele taulina chawole osinga tupua. Well, Timina, that's what they were doing at the time when Fenunui Vau and her Faliupolo arrived. On a Tawai Lea, Tawle Lea, they found Latu Fimono Tawa Lewa, Malo Tia, Leeleni, Bo Ulufia Se Malo, Ilinu, Maleafio Anga. So, Nalato. No, and they went through all of the greetings and things like that. And atu inatu le tau sanga po le feau. While I ona o atu fenunui vau, malanu faleo po. They wanted ole tau sanga fo ilia male mana onga le tupu ya monga titia. They wanted this for your body. Yeah, vea mau la anu, the son, ina ia. Well, barely the lineage I believe that is what is Oletaungale Tulangale. And then was having a tafo yet, yeah, for monoma, malefal to ya oil out. Because this is their child. But they decided, oh no. Because it's kind of like a privilege out of all of the people that they could have chosen to continue the lineage. Na fidfidia leano ovimono marina. So they gave it to him, but the ole wingal na ole melet. That's why Lingo Leo for your body. That's why you hear the name Tupua for your body. Na toifa ngo ina le Lingo le Tupua for your body. Awa le na latu venunui vao malifalu polu isalani. Mabaya to leo le faile o sino Tupua. Walayo na fa ingo ina Tupua for your body. Ao le ingo le ie leo la fafa venunui vao. Awa na la fafa ile le tamaititi ile au tupua for your body ilungo tau awo finunu ibao le tango they never walked or anything like that na fa fafa lava ilona yona tau awo wala yona fa ingo ina le tulanga le wala yona fa unga ale iye e CEI. I think that's from my understanding ali ile tala ang ole iye lea la fafa finunu ibao.
0: Nice.
1: Ya tele fo yo tala ang fo yo. And the other details I only tato te imi. Ya tele fo yo tala ang fa apea. Wale ona maafua I swafo iye iya. E ptino lava I le a inga. Apeo na to awal te imi wa sola alaso. Manatula song. That's just a summary of what I know about le na otawatu.
0: Mano mana ifa so mana itele le ya le tala anga fo le na fo iye wa le fo iye ya pe yo le itele o taimi fo na le iya ele i mau tua itele sa uwalu le yanga nu u e pe yo le tulanga le iya mana ifo ilo awai le investe o te fa lo longo atu. Ya feel lo fo inai ba ing of the noun lo te ya ona ele ngat fo ile ol fa chau nu inol ta to fa ta wa inol ang nu to to no le investe ya ol swa fo fo lo fa pe noun fa wi lo su ya ol swa fo ma lo ngo fo inol ta to tu malo o te lo fo ya ol tele fo inicio o to to ma mai fo I tu ama le yo ma tu ya ta to fo na wa Matauna o ina lau sunga ala lele anga nuu matu langa papena. Ia mane tele si tala lea. A tonu fo yole a toe eli eli le mua tui lalo. Ia nae papena ona na iloa ifo li tele nishi o baenga ta ua. Ifa ta ue ina ifo I tu langa papena. Ia mane tele le ngosi iele ama tato I tu malo. Ole tu langa fo nishi o ietonga ili anga nuu fa samoa. Ile ole vai vai ino li ietonga. Ini tua inga ese ese. Na ilo leo le fawasenga ina male ilo ilo ina. Ole tawa ina male matango fie e tusa ilea male le leio le lalanga ina. Le vai vai malona pukula. E failoa le lato ilunga o lato tu langa le lei pe ona tawa ilalu. O yeila inisio vaenga fuina le po inisio ingoa o ie. E tawa le ie lalanga. Pole laufala, oitu ainga ie ia, e la langa mai le lau o le laufala. E masani una la popoa ona lato, o lato fua. E sili ona mafie fia, ma e fao nga ina I fa alewe lave masani. Peolfsu ya inga yaso e taitasi. E yeifo ilale ie tonga e tau o le lau ie. Le sina pole ie Samoa. Tusole ie lea... Ona tau tele, e la langa mai le lau le la au le lau ie. E sili ona manifinifi, e peo se ie po se silika. O lato filo, e malu, ma e matua e pupula, o lato lanu, o le tele lavo ie. Tau ta ua ma le sili ona fa tau waine, to tonu o fa lave lave fa sa moa, e faya mai I le neila au. E yei foi le ie tau o le ie o le po. O se isi tu a inga leo ie e tau tele ma le ua faasa o ina e fai ma mea sina. E ma sani ono fua mailo na lanu pae pae manino. Ma e fao ngā ina I sau ninga faa pitoa. E faa ilo a aile ma malu o le tamai tai. I lona po o le faa poiponga. O le tonga taitasi e le fua I se tu a inga faa pitoa. Ae fua ina ilona a ngai, pole umi, pole lautele. Ole tala olona amatanga, pole ingoa le a inga na lalanga inai. Pe ete sila fia, ia uwinga. Ia onisi o vaenga fua ina lefa pena ona, ese ese lava itu a inga ie. Ae utal tonu olo, lava le to faa malifa utautanga. Pio ilato uye wata mamaye, fa pena ona faa soa ina lutelo ie. Ole ie tonga, ole lau lau fatasi, ole fau, ole moe ile fuefue. Nia o nisi na waenga. Fa pena ona fa ingoa ia I tu ainga ia ese ese. Al tak tonu foi la, ia. Ua masani lava le, le tu la fale, po le fale polu, po e ila atu fa soina ia. Ia I waenga ese ese ole anga nuu. Ia ma ingoa ia ese ese. Ae mana ia telele fata waina fo yo le mea sina samo. Ia wapi waso ia e tatou wa ai ia o mea la aiti fo ina le peta I lua mita le lau te. Ia ta o tatou me o la langa fo ina. Ia wo mai taimini. Ia wa matua taipe e la popo atul te leo ie ile ofisa tatou lea. Ia ae se ese fo ia fata waina. Wai pe ona papena ona faonga ina e le ngata il momo linga o se tamaitai o tonu fapuiponga o maliu le ngata foi leo ie ave mule I fonga ia maltelo vai ga se ese ul tatu wangu ia papena ona vai go ina I foi ie tatau malitaimi malifale melami wau no mea ilia I tuainga I tonga Ya ai se fa potul na tam ta pul nefia
1: man of half day ya ta to no okase lo lotole ole nei fu im ta ya pe una ta wole to tele fo yo o I toinga fa moy moy e fa ungai toinga ie e ai ie fa unga mo fa moy moy lo ta le fia ngai maluinga lo fa ungai na le Ai le ia, ai Ya mana ye fo yo le bo eta o le tulanga le o le ifonga. Awai fa nga fo ye le tulanga le. There's a lot of uses for the ear, but the main scenario if I'm going to use the ear tonga, be a fai falo longa. Yo fui be a fai se maliu po se fai poi ponga, so se fa moi moi. Ya lete fai a tolo fa unga to telo ear tonga. And I lo away se tasi fo yo sounding o le matoa e kare sia so o le ale sounding o sa fai faro long ele tono de ho. And one thing that really captured my attention is the people's reaction to the ear. A lato le langama o lato tatala le ear. La we loy la to uma lavolo away. We baba ya to the matching of field teunga, le size, le tele o le ye. Ya to langa yolo titi loy on a fua maye leal to teno meya beo sula tonga. Ole, you know, the expression, native fear, fear, okase ma, ne yol ye never amai in terms of exchanging. Fa lungul fa ba le lofa o trying a meia sao va ba ya tu te misa fa ti noile le fa moi molia. And I saw the reactions and I could feel what they were feeling ona o matua o mana malama le te mina wala yona fa pitol tu langa le but ol tu langa e mixa e tangata. Ele fa peo le tele o le ie e fua ele tele o le lofa. Po le a lava le ie oro au mai le ainga po le sifo I tu o le alofa lava le na. So ese le matongo fio le this exchange of ear tongues. Yes. Because ole aunga lava walai ona fa tino le melea. Ona le alofa. Alofa I faifeau, alofa I le kaalesia. Ya, I le fa moimo, le sa awai, le sa awai yei. Sa, tino lava le, I tu umma o le kaalesia, tofu alato ma le ie. Okoso I sa ngalulu e ai, le tinale na faifo, le na. Lenga malanga. So each of where she worked na tofua la to male ina ia watu fo il melta ol so swan cause a watu fo il melta ol sua a latu fo ile ama puso moa ma. So it's a very beautiful thing. The exchange of aiti tilo ile exchange ya tauna ilo o alofa umalea o lofa mai meia. Po la la ole saiz. Ia a ole matu ngofie male meeu ole loto. Wale wana ato sila le ie matu ngofie la ato vai. Even because le temil na lesa au nofo ma na itangata matu tua. Walato taran walato. They were very happy. They were very grateful. Ono le lofa le au mai le ainga le I le kaalesia. O I la tō fōi. O lo avea masui fōi le faifi au. Dei happy o lo, you know, o lo a mai nei mea lofa oai ni mātoua e manatu mai ai. A lewa e au mai nei mea lofa. A lewa au mai nei mea sina. O lo o teo ai tō ainga. O lo tōi ngā mea nā le sa o wāwa. I ato ai. Ya ora awa na le tatum ta pole telefoni toinga I and now I see sa more o cuz man tu o medio or the thing or ie or the langa I know ie. There's different methods. Some are very small. Some are big. Some they use plastic le o te wa e te mine
0: yeah.
1: e te wai fali ma o te malawa I forgot what it's called but it starts with a K o lo whaunga aina to tele o fale langa o lo whaunga aina fwoi le neim ta fai oi especially if you go around a pia mai manu o lo o that's around up here. A lot of found I know for it too long. Yeah, I was saying, some might have a pongo lena, Malangang Falwan.
0: Mane, Mane, Faso. Olute, Sail Ilia to Foinale. Say, yes, if silly for an elephant, be a poor fear, or a siapo, Malia Tonga, Taua, Yasamo. I was a tassi for now, Messina, if I be now on Fatawa for it at all, but. Especially the all the tourists come over to Samoa. If you feel that to fa ta wail in fayuna or ta wali tongal ta milne ye pe al ta wol ta wale ya
1: yo
0: ai oso ya in fayuna mulu le tonga ile fa mul mole but or ta milne or te le ma ke ti ma mal fa ta wi no ye tonga ye watele pe oso ya te le o ta milu te tala no le upule ole ole quantity mole quality so o te roa yaso ia sa whaonga ine e tātou le quantity fwoi nā le pe fia se fulu pe lua se fulu le lima se fulu ia tonga la iti but e pe hu o tau mai nā motu a tele au ia tonga a lawa ma toi se whalawe lawe ai wo o mai taimi ni pe hu wa aitanga te le quality o le ia tonga a tātou wale toi tāua ia te lātou le tele o ia tonga la iti ai ufata ua ila tau le saiso le ia tonga pio na esau noa. O le ala na ese manatu wha peo se fesili tu inatu. Ai a lewa wa maua atu le aunga tonu o le manatu. Ele ia ta ua atu le ia tonga na ilo le siapo. O le siapo e lalo ifo lo na ta ua. E mo ilaba o mea sina. Ai o le ia tonga o le mea sina ta ua. First and the top of the Samoan culture. Ole I tonga. Ya, mana ya fo ia. Wai, ole mahu atu ia. Ole winga fa le angunu. E manatu ia I Samoa ole tusi. Ole tusi fa solo pito a inga. Ya, e peifue nale e mafua mai ia ia. Ia tala angao. Ile ngate le fausia ina o mea sina Samoa. Wa ole siapo, ole mea sina. E ngāo sia mai le pa ua le la au le ua. E tā ua fōi, ai o lona tūlanga e I lalo ifo, ile I e tonga. O le mafua anga lona lua, o le faya o se siapo, e whao ngā aile sasa le vali ma le mamanu, e fai se vave ma fai ngofie pe a faa tusa tusa, ile lalanga ina le I e tonga. Lono wingala, e mo I lava yai lava nga luenga e fai a ese ese fo I vaenga ya male fatino ina o le lalanga ina o no le ietonga o le mea sina o lo fape na ona tele nga luenga a lua ilo utaimi ma e tamu fai ia teu teu lele ia matangu fi a ole si apo ya e o maa mai ia mai le ua ia yai fo itu langa ma vaenga e fai ona sasa loa lia ia ona fape na lea ona maua mai ele si apo ya o mo ila bola e fa sa mo a mai ole o lona fa o nga ina si o le siapo o le fa e lo nga ina pe fa e lo nga le teu teu ma le fa alia lia o le matango fie e fa o nga e fa ia ila e fa sa mo mo si wa le tau pou ma le manaia fa alia lia o le moenga pe fola I lalo o le tonga I se fesuia inga o mea alofa e faa puu loo waise moenga fia fia pole mea alofa e fisosoani e watu faa tasi malitonga faa upopoa ia mata ngoo fie se sii po se mea alofa ya ole tulanga le naa fo inale e fisosoani ya tuwe le tamata upu wao le ietonga le mea sina e filifili ai le ola male matifa e peyo le faa maanga longa se tangata I se ifonga Male pule male mamalu o matai. Ole siapo ole mesina. Mole faa matalanga. Teu teu. Male mata ngofie. O sauninga. Ole melea e uilava ina faa taa ua uma. Ia mea ielua. ai ole ia tonga e sili o na tāua ma pito ilunga I lea nga nuu faa samo. Ya, o se faa popo atu le nā, po se motu ngā afa le nā. Ya, e, vai pio vaenga ia ilu, e tele ona faa ngā I mea e a. Ne tele wa mix up ia tātou faa pio le siapo e more important than da ia tonga. Ya, pato leo tātou loa ile, e mefo ia fiafi. Ya, wafo se maa faa so atu, ma se maa so soani. Ya, e matua tu lava ina sa moa ia e pio nisi na wa vaenga. Tataloro ina ole ngangana, ia ma nisi fo I vaenga ole anganu. Ka penao no tato mauti noa, ia vaenga ese ese. Ia wafo tato po kalami, ia. Aso hatu na ila usi ngate.
1: Ma alo faftai. Ia, mta jono le point muli muli a lea, ma il neitu e tu sa mta upo le etonga. O fea na afua mai eile ingo lea I tonga. E sao. I rau mai tau. Ia, beona tau o temi wa solo matu atu ya. O I saa moe I tau po fape nei. Ai, I rau mai tau ina. To telefo I to inga tala wa leo na afua mai eile ingo lea I tonga. Walai onle upu tonga. Ah. So apparently, the lote baba ya tumafalong watu fu inaitala. Ole iye tonga mua lava safari sa mo itutuila. I believe ole ngoa ole finesa faile iye tonga le. Olo na ngoa maofa mai tula itutuila. Ai sa faile si teta I tonga sa langa inele I and then it went to Tonga where it became known for its beauty and its value. Mena e ta wafu I tonga tuenga I faapea e te mawafu I tonga faapea I o I tonga ya ona and then there was a Samoan woman that married the Tuitonga. She brought the fire mat with her, where it was carefully kept as a treasured possession. The jealousy among the Tuitonga's other wives led to false accusations against le finele lena fai poi poi le Tuitonga from Samoa. Yeah, the Tongans decided to punish all Samoan women living in Tonga by burning them to low level mutumna. Before the punishment could happen, Manu Osofusi presented the fine mat as an offering of redemption, pleading for mercy. The Tuitonga accepted the gift, spared the Samoan woman, and recognized the fine mat as a symbol of forgiveness, peace, and reconciliation. From this event, the mat became known as Tasi Ayafi, one that is worth 1,000. Later, the Tuitonga's daughter traveled to Amoa Savai, where she formed a close relationship with the local high chief. At his request, she said she had the fine mat returned from Tonga to Samoa as a symbol of friendship and covenant between the two peoples. Because the mat had been in Tonga, it became known as the Ietongo, the fine mat from Tonga, even though it had originally been woven in Samoa. Once it returned, Samoan women studied it and began weaving fine mats themselves, making the Ietongo an enduring symbol of Samoan culture. Yaustamai synopsis lea ise pepa. This is our fighter winner, Mwele University of Kilani.
0: Nice.
1: Yeah, I believe, our Lilo le source, Mwele Tala, I said, Tasifoi Tala, Etusa Imali, Pofera Afua Mayele, Le Etonga. Yeah, Martin Ofifoi, because in that story, you can see. Or me umma lavolo faunga ina I tong le wai temini sa faunga ina I temi I le temi o le tala lea. O le temi sa mana o mia le fa manga loang ah na fa nga they presented it to the Tuitonga fa manga lo lang salo ole o na in pinisa bo ya asta mai fa popongo le na matu hatu ya o sa moi I toinga tala ma ta upu ia fa le anganu ah Ao se tama I tala nā mele ni tangata whātau bā. E a leile tātum tāupo le e tonga I te leila walo nā ao ngā nei fo I waitengi. Whao ngā ina so se whāmoi moi. E whā vai lava I dunga o values lewa tātou whā longo iei. O le lofa, o le whā mangalo, o le tū whā tasi. A peona tātou whā longo foi. Ya olo ya ifo I le wato fa longo fo I le iye na fa ingo ina tasi ayafi moni la o wala yo na fa ingo ina ole ole iye le e tasi ayafi e tasi li iye I to tele o ila ato na na they were saved ona ole taulanga e tasi ole ole iye le pe ona tato fa longo longo fo I le opule tuwa Tasi le taulanga. Au tō tele o le ato wa maua le whao le tanga. Wa maua le, le sao le tonga. Ona le taulanga. E tasi. Ayafe. Iau tamai whapopong le nae. I le mtaupo le ima na ngang whalo anu. Whafutai te lau mune abunoa.
0: Mahalo le whasoa. Mahalo fo I mane le mtaupo le nefi afi. Ia atunu fo I eifo inisi o. O whaleupolu ma I le ngatu fo I lea ia. Tula fale, ya, ono va benao na lava le tau faa, ya ma atoa foi ya le le tau mai, ya wafo ili anga nuk faa saa moa, ya ma faa tino ino ya tonga, ya. Lo ma wafo ili anga noa, ya faa soa mai foa inisi taimi ola tato po kalame, ya ilunga le video saa moa, ya, pa benao foa ona so taimi ola tato po kalame, ya, pe moli mai foa ya se faa poponga, ya, pe afai olo va benao na lava fo I le to mai ia mani mea lofo fo ai fo ia te oise I le isfo I taima tato po kalame. Tato tonu fo ala le to I fasilia fo se leo wa lava matoe I le faso le ne fiafi ia le ngata I winga o I goa ia I le ngata fo I lea ia o ba inga ia o ngā I le mea sina fo ia samo ia ma tato lua I fo ia e maualunga atu le ta ua male a Pau ngā ina o le ia tonga, ia ilo le siapo. Ia, peo se, so atu nā manu ia tāpo kalame be.
1: Malo whaftai, ia, tai tono leo whamuta ile, tato loki nyo ngana sa amoa, waise lo lotum tāpo a. Ai, ia peo na rewha iatu le teimi wa sola. Matu atu, oi sa amoa, ia o matu upu, ma o matu whamtalang. Lo ya te o tau le to whāma le whāutanga, wharupurunga, ya meisi fōi o la tō o lo si la fia, a re ma māna malama I mta upuma vāenga whāpea, ai a whāpea wa sasi pewa, a le tau te māli se mele to whāfonga ia, a re mālu I whale, poto lau le tau tai, a sena tu yama, po e tu atu o isa amboa e si o ma upu ia ae o le tato segme le na o le loke nyo ngana sa amboa te tonu o le a fai te mai malo longa te mai a music break o na toi te liu mai lea fa umbo fa umbo fo isa mato tala mone ne iafi afi si te mai upu fa maharu si au Ya amese fo ya wale anga iluma le watato o le ona tonu la wa le tausanga. We are in the sawale tala nai tu I na mai tu a pa tonu a tu lo la wale. Le ngan ai saw la wale le pamtarang. We are in the middle of the year. We ile lof mani anga le leo le tua. Le watato o mai le ona tonu le tausanga. Yeah, and we have come all this way because of the grace from God.
0: Amen.
1: To if our foil will be in a letter. e tu mau ya tia lon lava being a fam mau. Yeah, we will be heading into a small music break on a toy jelly mailia or a toy a watch night toy upu matoy fam talanga toy upu fam alex au upu fam a fala eau. Yeah, on a tattoo lululi ma fantasy. Yeah, awale maya ino le ni por kalem o nene yafi yafi o le pese lea a le punia la va o le pese ingoa ma lua loo lau mua del tono foio se pese fou o le wa a mai ene nei foi kolupo matung o fie o sila lo si sila maro fafonga o le pese le nei Paipulia na waa, maalua lo ulau mua. This is the Koko Samo Youth Show on Radio Samo, Tasilima Ivatolu Amo.
2: Mwatasi!

0: Really?
1: Tonu fu nisi fu omata upu dala noi ne tonu li universite. Ia ele ngata fu ilia ia lunga fu nepo kalame. Ia fa pena fu on fa ngai ne yo ma fa tava.
2: Ia.
1: Tei tonu fu awa fu ni motu ha afalo ina le ato toanga. E matua tu lava ina. Ia. Lo seki ame uma nepo pen. Ma lo fu ile tau tua ma lo non sa.
3: Malo, malo fo ila usungale. Non sai lei af yaf. Ora ma ko ilo loko ia o ka mo ka pole nga faso. Ia e pe no ta o le timi o sola. Ma tu a to i sa boy. Io o ma tala ma ma opu. Ia no te lo e si le atu le potole. Sungale. Faila o nga dai le o le ni tanga ta fato wa. Ia e tu sai ma nai botunga afa. Ia ma i se fo i ma ta opu. Ya tau faleanga nu ya ai olo atoa olo ya te oi sa mole atoanga yo ma opu ma fam talanga tu sai ma bata opu because olo mta opu o anga nu e petino la vi la tolo olo sa mai la tunu le so ai fa fta tele la va sa mo molo to talo Olo tō tāpu inga ele ne iafi afi. Iale wa iule ne iporo kalame. Male manuia. Ai te tauna faititala foi. Mo ole atu ele nganga whaafitai. Mo mole atu ele sunga le taitai. Olo faitipisi foi. Peo na taua le tato guest te le temi wasola. Ia olo pisi labo le tato taitai. I mea. Pale taitai. Ia ole sumo pole fetalainga ya seo manu seo ti Simon mta afai. Ia mesa fo le tato team oka. Olo faise levo wa ona leto e. Tau yuma le tato team. Ia e tatalo pele tua mawa se aso. Ilo no mana e tato te mafu taima. Lulu lima ma fia fia fatasi. Ai vye le tua. Ono le nei foi. Po kalami le lei nao lao mātungu fiewa. Avea I maa ua tangata fatau wā. Ia, e whai ele ni po kalami. Whaafutai, whaafutai, whaafutai tere lava. Ia, e lafu atu e lausunga. Mo nei toi upu. Ma, ia, mesi fwoi ina ya lofa anga fwoi. Mesi fwoi ole pese lea lena e taro sanga ina e taa ina e. Ia. Awa lofa atu fwoi li pese nei mwa molo sunga. Ya, amesi fwoi malo e kaalesia wafia ngai masawninga mafufuanga mafamoy moe ila so tae au. Ya, lafu atu lafu sunga manangangu fado alo.
1: Ya, malo labale. So ifu manuia malo fwoi lon saipe nei tula fiafi. Ele faifuise upmul muli ia olofa pena fwoi ona Tato nga lulua ele ngata fwoi le Auckland Gospel Choir ia ele ngata fwoi le tato fa moe moe wafo le tato port ampen ole fwo pava ia tu fwoi nisi fwoi o upcoming gigs ole tato choir le tau sauni mo Sweden olo iai fwoi le fa moe moe ia ele ngata fwoi le ia ole tape na ina ole tato ole au malanga ia nisi fwoi ole afai masui ia wafo ile malanga ia July, I think, but onisi ne fa moe moe ia fa ye te ama noa ia lo fa pena ona update atu ilunga ia tai me fa tau nui nai le fa moe moe ia awa fo ele ta pena ina tu fo ole ole kwae eventeo ele ngata fo ele kaspo kwae ia ma tuanga ina fo ta leni mal tau mai ia umo ila to uma ese ese lava ia tunu ia alpe ole sunga ia pen ia lo fa pena ona fa moe moe ia ilu mātou waenga lea. Ia ai pe malisunga tai tai. Ia au se waenga fwe o fa pēnā ona ngalue atuai machoi na atuai tonu le tātou waenga lea. Ia itu tonu fwe le tātou board. Ia anga lele li imfufuanga uma. Lātou fai masui ia fa pē fwe le tāpua inga ia tol tonu ia. Lo fia ngai fwe lau sunga mfufuanga le investe nei tau sanga. Ia tol tonu le silua tau sanga ia ole a Fili fili fo ise va engo la tato malanga. O tato nue otu ya imo la valta pasi se ma. Ma pei menio me uma wafo ile fa moi moe. Ia al ne fiafi ia. O tel tonu ia wa tu late in fai wino le ma por kalame.

0: Mole to a young of half tie warm, I ingaid and at for a little tortillo tato woolung or tato po calame. Ya mole to wife, half tie little puai, half tile for a soa. Ya ailing at a for a lea, ya o manatu. Ya macomania for penao no support, I for the po calame, be yearly in my oma. I avail never know I mole to a all of anger in a yo ainga. Ya inga sapungi, sali lufale a lily, ya ailing at for a lea fangali. Fape foi la inga sa tu iluma e sapuna o fale a lili la inga sa fui mo nu salani ia so se va inga nilo langi lo fa pe na na ma wo me ne po kalame mo li atu le fa malo fa ta lo fa ia mo le tu fo e lo fa anga a o alo tu fo e le sa patile a so a ta ia ni si fo a inga e tu no o kilani nei ia to tele o to ia mo li atu lo fa anga nei po ma nu malo lo mo po Ya ai ringa te foi lea ia le aloa tu le sapati a tai au. Ia fape foi Australia, nisi foi ouso me tu fafine o tau songa. Ia fape foi te tonu o Samoa tu a tele utou. Ia ai o tele tonu ia wa avea ia le shortcut, ia langilangi atu ai foi ia o. Ia o ngoa tatou a inga, ia o fape na foi suafa. Ia fape foi ona ia le famanianga le atua le neipoma ma lolonga. Reporta po inga tina le ainga malfa nau ia ringa te foi lesi o e kali si pele e o chi au ki lani ia mole ha tolo fa anga I na yo ma tu fa le nganga su nge freti ma Rebecca ia le li I ma le paftai ia u fa pena fo I ona ma e anisi o ton fitinga sa fa pena fa tau to li ai fo I lo su nge tai ta in usila I le fa lefu ia ringa te foi leo nga singa soltino Ole nganga mal faftai le tuom fai fu on fafu sien malosi ya ole vi inga le fo il tama lag mole tu fo ye lo faanga I su su nga ya wa o ma fal tua I nga tu fo ile ya ole aso ata ya ole fa tu nui no fo ini sio po kalame fa le nganga ya e mo ila vai lua vaenga ya e tasi la vai tato wo so ma tu fa fine ya ke riso Lea fwe se tape nanga le vi inga lea tua le awa mātaio, ia pape fwe iso mātou au ya mareko. Ia elfa unga lea tua I tātou po kalame. Ia fwe ilma nuia, aia inga sia nganga lea soa tai au. If you are around in Auckland and Mengwi or Tara or the Huru, papa toi toi, ia if nowhere to go tomorrow, apape kilea lulu. Ia suwako maulea wanoa, ia ile number 31A, Andrew Baxter Drive in Mangele. Le tu lais fu matasi o lo fa pena fa te unui nai fo lo mato po kalami fa le nganga o revival. Ia mau le hava noa a mai ar sau ninga ia mau fo le fa manu stina ala le tau maftanga. Ia o mo le atfeo lo fa anga si o mato te ta isu ngai a Simon hali ngata fo I lea. Ia Felicia ma ama ia fa pifo inisio le mato team. Ia ai ia le li ufa I bino fo le ma ua tiute ia mali use ia pende le nepo. E bemon wia lea tua, ili ngata fo I lea, ia. Mai lava I lea ole maa loo, mali masiofo, ia. Sunga alpan mia, mali masiofo, ia. Sunga fo I fai pule, minista, ia fape fo I taitau e kale isi esi esi. Mole atu foe alofaanga, ia siya uo fo I ia waitusi, ia vea fo I mapule lea onga I maa lua, ili ngata fo I lea nisio angles, fape naan fea ngai mali ngaluenga lea tua, nephews and nieces, tono lea onga, I maalua, ia le ngatu I lea sose e kaale sia, tala I na ilfina ngalo lea tua, ia I leanga leo lea tua, ia I fulfa maalo longa lea tua, ia ango teo amosa, ia e fapea fo inisio ta maama tina ama tua seo maata wainga, mana tua pea o tau le talo, man tua fo I lea tali I a Canaan, ia fapea nao na fata orso lea fo I maio tino I ino vaa iyo swinga, ia alivi inga I fo I lea tua, man tua pea o tau tau sanga, Ya olivi ingai fo ilia tua manu e tele malolonga le nei po We will keep in touch Talo atu mo utou Talo mai fo Tato filo a ili silua vai aso lumana Ina lofa maleanga leo lea tua Ya solo tala le fangatu ilo mo le nei Mai ili ili Isa li ilua fale alili Male polo kalame Ole fale alili boys On Radio Samoa Koko Samoa Youth Show May God bless you all
1: Mano Mano faftai I lau sunga le wai laonga o le talalei vie le atua le wa toyo o mai se isi uyo le, se isi polka lami foi ma foi lawe vinga I le atua Moni lava upu peteru. Ngalbenga lo mta upu on lo mta upu tolo fe upu ono. Ono fa yatu le o peteru ele aisa o ario po sa o auro. A o le mea wa yate au. O te avatua yate oe. O le swafo Yesu Kristo. O le Nazareta. Ina tu ia ilunga. Ina savali. Talitono le fayupu lea. O le aunga sili lava le nei o le nei porkalame. O le porkalame nei ina ia faa maalo si au. Ina ia faa maalo si au. Ma avea ma se faa maalo si au. Mo tupulanga talavou. Maso se tasi o loo maua mai le nei porkalame. Le nei tautua faa tauwaa. Awa erei ni auro po oni a rio na ole swafo Yesu Kristo mate avatu. Wafo i mea awa mele leiwa maua maile neipo kalame fo i labalu inga le tua. Ele ose vi inga oi maua, ele ose vi inga ole tato tim, ele ose vi inga ole taitai, ele ose vi inga osesi. Aina ole vi inga ole tua, melea. Fo i labalu inga ele tua. Ya e, mamuli atua ili anganga fa maloma lufaftai, ila usunga lufaila aunga, ulofia ngai, tiuti mafaiva, ileva yaso, maleva yaso, amesi foi, itapo kalame nei, Aftaile wa eto ilanga ina le ingo sao alea. Ole pre ole subheading ole koko samo yusho ole fale alili boys. Aftai malofo ile tautuole ne yafyafi fo ilavo ilu inga le tua. Alofa anga pio na masani o matua ilo utamama lutina. Yo uso matua fafine. Tausong, uncles and aunties, yeah, we na to umalava. Like I say, every program, beana la lawatu to ingomal to swafa, yeah. Rono wingo watatu I lipoa atua. Ele ose mea lea, ole mele le. Awa, ole mea lea no fava yai, litatu atunu ole. Tu fantasy. Tu salava pole ale ma mau. Pole afo ile. The percentage of salmon you have in you. You are still salmon. You are still part. So ole aunga fo ile na. Ole. Nei por kalame. Lo fanga hi. Si. Tatu. But you're offering a ring or chat to Kalesia, or the Maola Livingstone Evangelism Ministries, or Faimalanga Yaustali, a one from Tango Faifel, Yam Mafalitua Mesifoi, Alma Fandau, or Holo Faimalanga Tfoi, so on Yatuli from Tangle Day. Ya Tai Foil chat to Kalesia, the Sungla Apostolia Kokia Loli. Ya Martina ngalwenga ya lupe aloli na nani foile lolol tatu kalesia yon tulanga fa lupe alofa tele atu wa umulnei por kalami ya teotong ya papena foi au ainga peona ta wiltimi usola yo matua usu matua fafine to one of my cousins, uncles and aunties ya amese foi tua aole nei ainga Tina ya Luisa, Nana Luisa, Nana Yvonne, ya little mom tua ya Ufangalilo, Wimono, ya my lato Malava, Australia, Samoa, America, to my uncle in Henderson, Oka, Waila, il totele. I honor that to them. I love to tell that to the Pokalami at Oto Umalama. I know all my masani, faftai faftai tele lava molto talo molto tapu inga mo le nei por kalame ya ole aunga lava e ina ia faa malo sia pe alma faa nau o alma faa nau ia o ila atolo tutu mo atai au olai o ila atolo tutu mo atai au lava le alanga oa lava mesina ina io maave ili no manai manuia ili no manai awa le tapenanga o lea tupulanga ma lea tupunanga o le mato lava a sini au tūle na a manuia tele lava ma lolongo le nei afiafi manuia fo ili fea ngaima tapu inga sauninga lotu tae au fa pena fo ifu fuanga ile vai a sofo pe anu o fa mai le tua o le atato fai u le tatalo le li ae nai toi upu fo ina lava matu toi fea ua maua mai nene ifo ipo kalami o le afo isi tau tua po se awamnanga si upu wa sala se awamnanga wa le tautamali tau sisi na motu fafonga ave malu I fale poto la vol tautai ai sena tu yama o le por kalame le nei mo le nei fo ia fiafi ia le tua ilo na alofa molo ana anga le lei manuia tele malo longa le nipo alofa tele atu le por kalame ia tauto o balapa this is Ben Fuimono malesungo ia sulu ta lei tu iloma signing out for this evening this is the Koko Samoa Youth Show Radio Samoa Tasi lima, iva tolu, amoa, soifua, maia, manuia.

Fado Amelia ia o e pumpogini hando fa hoka tu e tantaik fefikau fefikau kolfen manukia ya tau kau fata pepe amo e lotu ku hake I he pumpongi fa kola ko ni ta wo fa ke ko to ape o ngona ai lave mafana mai a ene ofa pe mo ne kelesi ufi hia ene kelesi tomu a kelesi fai fio tau eki pe mo ne mesi mo ne alofa o ku tau tai maali e ai I he tau au sia mo ui ai sa pa te whaka osi o no imahina lave I pehe polo kalamau kai he loto I e tai fie fia fono tau loto I he honga ia I tau whakamoni I kai ha toi veivei ua ai ofa hulufau ho tau otua maa ki tau tolu ofa tuungaa ofa ku laku noa pe inase ai kawanga halako ki tau tolu he pungpongi whakakoloa kweni sapate hono fa pe koe sapate tuku ia oe mahina vai waanga maali e tau fononga I he tau kweni pe au tau whakafita I kotoa pe moe loto fonu I he honga ia I he ofa I kai filifili mahanako ofa I kai lauhia ai otua tau inase ai I he ahoni tau whawhita I kotoa pe tau la maha o kua ne whai I kai o fwai e tau mo ui ko ia peho tau tau hilelei ko ia o ku whakamanaki a ki tau tolu he sāme tau tau hi pe ia kai ki tau masiva pe te tau tuku hausia ko eiki au ni ui au ne whai ho tau tau hilelei tau lawe ai whenga maali o e ahon ta wai mo ki tau tolu ke tau tupung pong hake mo tulituli ke kei whai o tau whatongia totonu ko e lau mau pē mālohe o tuā he taimi ko tōa pē pē mui whainga māli e ko tōa pē tau mau ke whakahounga a ene ofa hulu whau ke ki tau tolu. Ko iau whie fia e ke tai taile lei ko tōa pē ki mou tolu ki he tau polokalama o e ahoni pē mui le di o tonga o Aotearoa I he tahanima hi watolu AM ka venga ngā ue ko e la langa e mui kakato I a kalaisi. Whapofonga atu e tantai kwaifikau ka e umaa e toenga I kaunga ue le di o I he tali tali le leiko tō peki mou tōlu ki tau polo kalama o e aho whakakoloa koe ni. Pata wange te mou mea mai pe tau kau whakatahe toenga e polo kalama o e ahoni, tau whetokoni aki pe, pe tau whewahewahe aki, tau whiako aki, whi whakaloto lahi aki I he tau whanongoa, ai ngahi wholofola o e ahoni, tau mau iwiai, tau mau kelesi, tau mau mamai, ke I hoko pea ni wholofola ki tau koia ke tau puketi maa ki ai, pia tau te fito I he tau hausia eni, kau whataha pia mo e ngai katoanga ufa hoko I he tau ki whonua I tonga eiki I hono whamanatua ai uangi au tau eni pia senduli ua o e lotu I he tau ki whonua ku tau fie fiai tau pata pata ai pe tau mavavai I he kelesi ku tau ausia. Ko ia utal talele ki mo tolu he ahon, tala monu atu I ngahi whatongia ko toa pe kau kia I he aho whakakoloa ko ni pe mwe sapa te tuku e mahina. Tau te fito pe ke ono ngahi hoa lotu, ke ono ngahi maunga kelesi, pe mwe ngahi whi anga whalao maari e ko toa pe. Tala monu atu ki mo tolu mwe whakata wangi, ma oha sapa te whakaosi, fonu I he vie fia, pe mohu kelesi, pea kalaisi ia foki. Wa feiki mo tolu ke tau kau whataha e ahoni mo e toenga e polo kalama a e le ti o. Toe mitong ful ko endi a toe mitong ful maavalu ke fitu, kua taimi ke tau polo kalama hoko, kua tau lotu huu fia ia, wanga maheni peki ai sapa te tuku o e mahina, kua tau polo kalama lotu huu fia, pea ku whaka feiki ko toa peki mo tolu, o ku whikau mai ke tau lotu he ahoni. Tal tal le ko to pegi mo to lo ko fa fe ya ta ka fa ta ha I he pol ka ma lo tu fia a ele tio sa pa te fa o se ne sune ko ta lo tu e fa ho ko te pe ta ta fa fe ka o fa fe ka o to ke ta fo we ti ma tu I fo no a pe hang e pe ko mo nga ma he ni kai te mo la ba o ka o mai ki he lo tu a ke o mo telefoni mai pe ke ta o fika telefoni tolu fitu fitu tahanima hiva tolu ke tau fikaia tolu fitu fitu tahanima hiva tolu tau kau he lotu whakafeta o e sapate wha o senio sunei.

0: to e mini te fa ke fi tu tau hoko atu ki a kaufo o halafa.
1: Ali a kaufo o halafa o alo mu e tau mai pongpongi ni pa malo e tau lava.
2: E tau. E tau ke e ki e tau au si a sapa te tuku mahina ko e ni. E tau ke e ki e ho lau mare re le ke a ko e ni. E kore lotu atu pe ya. Dea ite ai na tai e mau mo uai kasi no ka uai lai a ko mau sei na peke mau pano ko e retio toko ni e na I polo kalama so ka lotu ko to pe mau pano ko a ko e polo kalama a ko e ni e o tu nga fa toko ni fa ya tu ke retio ho e toko ni e Na le atu ke te koe ki te ta mole mole lo tu atu ai te a koe ni I te te pa na o ha mo no o te fin he wi te ni mo o te fin de ko lo pe a o la mani ki ta pi pa te a be dio ka o la he mo ni te ko ya pa se ka mo ka fa ta ta ia ko to a pe ma pa ni ko ni lo tu atu na lo tu ko to a pe a koe ni
1: Malo a pito o pa. Malo a pito o ka o fo o. Ke pe lau e fol fol ako ni ke hapai ha ke aki a e para se tai. Ka moe ngahi ko le lotu o e pong pungi ni. Ko kure o te ukalanga ki kia si hova. Ko kure o te ufai a ki kia si hova e ku hufia. Te uiringi I hono ao e ku tangi. Te ua au I hono ao e ku mamahi. O dua koe fōtu e moe ua lolo, ma whai, a moho o kaunanga, koe sivani, tia e a fiona. O dai a koe o tua, koe uhi, koe tae pilipiri mana, ko ho o wha. Toloi mo te unuai, e mo ui o hange, koe whakatau la mai, kore lotu e pongpungini. Tu utai, sāpa te tūku, tumutumu mahina e tau koe. Halaharea ia e mo ua wa loto pehu fonu he hounga ia ka koa hounga ia. Kau whakatahae o tua mo sio kauna ngā kau fōu halapa. Whakapita I mo whakamalo atu tau mai ae o tua ku pūri a e where mo whako ia. Ngāhi whainata a e materi e u te kūki pia mo ia. Tua te mautoe alu ki a hai ka whakahemata ku korea pē. E whakatau maringi mai e ala o whae a Fiona mho tau kūpū whakamo ui e o tua, whakamo ui, whakanonga. E uhipe ko e whatongia he whamiri, yas, ka te he, e whanua. O ke whakateu ngā ki mu whakakolo a ki sia ne mo ui, ma unun mai e o tua mo e kore lotu e pongpongini. Mana tua tu si ipoponga e kautou rekereka, Ya pehe ke kau vai vai hono kotoa pe, kumau kau whakataha, e lotu hufia e pongpungin. Tau mai aku puri honau fofonga ke a Fiona. E umā ki whakamatala ki ngoa tu o tua e koe tukai mananga koe. Whakatau maringi mai ho alo o wha, fe a vea ke fe o wha ki o tua. Tau ka pepe a mei api o whanongo ke ngahi kresko ke whakata he pae ngani. Whai tāpua ki mai ki nau tōlu, whakatōtōla āku whai, ke tō halangi o kutatonga. Mana tua te ngai loto whare o tua, ta moe āwhia mā oni po uri kua tōe o tua. Kau ngā mamahi te mo ki nau tōlu, te unga anoa o keresi moe nau ngā hime ā. I kai whakangalo e o tua e lotu he pongpongini. Hoi moe whaka ānaua ho kauna ngā koe uhi koe whānau moe whanga makapuna e o tua. Kula noa, whakala ai si a tamaki e whenga e aku whai kai kai kau mai ai a Fiona. Āngai whonga mai o mui mui ki e whānau pia te heki e whanga mokapuna. Nau tolu e o tua, o si a ngāhi makamaire o whae a Fiona o nau ngāhi te teis. Whakase taula ki ai a fiona ki a te kinau tōlu. O whakatatau ki he moho me a ho ala o wha. Toi tāna ki mai hangahi a maka mai reo tua. Nā ki ke whanonga i a he tau po o koe. Pao, ma whamā pana i a tue nau o wha ki a te koe. Mua usi a ho tau muhama a nau tōlu. Tua. A poa ki mai asi i kau fo o hala fa ue o tua, ngahi ho hoi mo whaka a naua katoa no loto mo no lau maari e, pa taula ki mai ai a fiona. Pai a tu le rei mo langi langi katoa pe hala pono ngai o tua, ke kei o o taf ta pe ia. Pai spe ko ho alo, ta ko mau whaka mo ui, e meni. O palahi a kia te koe kau fo o hala fa uke ke ma ua aho, sa pate le rei a honi. Malo.
2: Oh, opito sa te kau, katawa ne e ki, hige i atua i ni mahalo i da te koe, kai katoni au kai a hale ni malo, opito sa te kau.

0: Koe tai miku o, o se minite hong fulma fitu, mehe fitu, o se minite taha fitu, mehe fitu, wha manatu atu pe, ki moutolo ku o toki o fohake, ki moutolo u toki kaumai, kei ata pe tau whainga maalie, kaumai ke tau lothu fia, o e pongpongi ni, wha manatu atu pe tau fika, koe tolu fitu fitu, taha nima, hiva tolu, tolu fitu fitu, taha nima hiva tolu, kata u foki mai ke laine telefoniko, se la filmo e hala, o kutali mai.
1: Alea se la filmo e hala, alo mo e tau mao e pongpongini, pia malo e tau lava.
2: Kai se kau, koe koloa, kakoha koloa, ai ongona e leo, o kumau whakaongo, he taimi kotoa pe, mo sāpate kotoa pe. Pek mau tui, pek mau falala. Ma loe lotu. Koe lotu kotoa pehe kukauhe aho kotoa pehe kihe mau tui mo mau falala. Koe mau kei hao pehe. Ho mou lotu mo tokoni mai. Ke whakaloto toa ki mau tolu. Ke mau tuu mau pehe folofola. Koe folofola koe mo ui anga. Moe mama anga ho mau ngahi loto mo mau ngahi family. He mea kotoa pehe. Ui kai ha mea te mau malawa. Koe lotu pehe. Ok tau tui ko ia une hanga toko ni ki tau tolu he tau ngahi sai ngata ia ko tau pe hala fononga ie sino ata mai kai hulu o tau lau mari ko ia ho mau amanaki anga mo fatu o meli anga sai si kau vai mai pe halo tu ma ku mo paia kau ma si pa nau mo ngai ma puna ku mau kau fata ko nu ko en e ke ngai te hina mo nau ngai ko se paniti nau ke ma pe sai ngai mari he mau pāwhāpāia he ponua koini. Ke whaipē lotu, ke mau ngongona ai pē, ho mau leo, mau mau ai pē a siefia, mo whakawhitai he taimi kotoa pē. Ho mau pau mai ke tau kaunga lotu, mo whakawhitai he taimi kotoa pē, mau kei mau ai a sainga maari e. Tau mai a te mau malawa ha mea, koe lotu whakataha, pēa mo e kau whaifikau kotoa pē, mo e kāinga lotu kotoa pē, koe mo ui ia, ke tau mo ui tui mo whalala, he koe tokoni mo et mātu a ki ofia e iki a tek tau tau e taimi o sainga tā. Tau tau i kuna pe, tunga pe he tau tui mo tau falala ki a teia. Koe kore lotu pe ia, fai fikau ma lo au pito. Ai kore lotu mau fai he sāpa te tuku kotoa pe. Oku ke kei sainga maari e ke tau kaufuata. He pa ma lo me fua pita ige otua. Koia pe fai fikau ma lo.
1: Halo Pito, hela fili moi hala, tu te mua ke lau e folfola koe ni ki whaia ki ha talotu whakasitai. Tu uta ki sāpa te tuku oia no imahina.
2: Io.
1: Eki, ongo i eku lotu, kufonga mai ki eku hu toto a ki atu.
2: Apita.
1: Io o whai mo o ni mo toto nu.
2: Io.
1: Ke ke tari au.
2: Apita.
1: Ua nā ke whakamau i ho tāmai o eki kokita.
2: Io,
1: e iho ao o wikai ka taha mo ui tene tono hea.
2: Ane apu.
1: Kutua koe whakata i mue. O hoi atu e o malau maari e whakataha mo ho o kaunanga si sela piri mue hala. Ka mai o se pāni ki paea piri mue hala. Whanau mue makapuna e o tua. Nge koe ho hoi ai hai ni teke ngahi tapenga vai o kupehe ai ho hoi. Maulau maari e ki a kiona he pongpongi, hounga i a, whakapita i mo e whakamalo e o tua.
2: Yeah.
1: O e where mo whāpo e whaingata, kana e te unga anoa ho keresi mo e maunga himi a.
2: Ani api.
1: Tu utai he sāpa te tūku e o noi mahina, halaharea i e mo ua ko e whakasta i te mo e whakamalo.
2: Ani api.
1: Whakapita i atu e o tua neonge pōre halapono ngā.
2: Ia. Yeah.
1: Toka vai vai pepe mei api o tua hange koe whakataula mā. Panongo pehe te āwe a ki he ngalu e a.
2: Apita.
1: Tua e te ofa aki, ai te lotu aki, ai kresi mo e tāpu aki o polopola kutu uae amanaki. Koe pau e mau falala whakataha tamho kaunanga. Sa poa ki mai o tua si se la fir moi halanga ma pai. Ka nau pe moi whanga maga puna. E ke whamiri hono kotoa pehe whanuani o tua moi tāpa kotoa e kolo pehe. Maulotu pe o tua ku moa ki nau tolwe alo o thai a fiona. Nge pe koe whakam oni ba moi whakataula mai pong pongini mau fie fia mau pe. Whakapeta. Me a hono kotoa pe maulotu tai tū koe koe fina ngalo ia a fiona ma mau tolwe. Whawhita i atu e o tua e mata i koloa, utuulau mea e ngāhi tāpua ki moi koloa, na e pononga mai ai he taulahi i kuohiri e o tua. Whaka ao ngai ai o tua, he whānau pia pehe ki he magapuna, mahu inga i kei mau e mata i koloa e o tua. Misela ngau māpaea, hohoi moi whaka ānau ahana lo, toko e uhi koe whānau e o tua, ta moi magapuna. Moe whanonga ki a pongpongi, tuku e o tua ke o ngona e a fiona. Ku moa pake talilotu mai o whakatatau ke mou mea o aloha. O tua mua mua o tāke kina. Langi langi ia e a fiona e mea hono kotoa pe. Paispe ko alo kako mau whamu ui. Emeni. O palahia kia te koe sela na mapaea. O pake mua mau. Aho sāpa te derehi a honi. Malo.
2: Malo, faifika o falahi atu.

0: Whawanātuia kua o mai he punake ma ki tau tolu I he pongpongini. Whawhetai ai ku hafo owe ne o whae a Filipe a ahi ki he mea gotoa ki whakatu umalie. Si o whaanga e tangata lotu tohi tapu, la mano topu wae mo tau I hono lao. Whawhetai ai ku ne o whae mea gotoa pe uma a kakai ka nau ka tangi hake. Hange tofu e mau whae ka kole whanau ke whae, Pehe peho whakai, ho mau masi vai. Iho ko hai e lau. Lau ngā ofa ke ofa moi fua, whae sisu mā ki tau tolu. Tau whawhita ia he pongpongi whakoloa tau lawe ai, sā pate tuku, o e ono I mahina. Ko hiko e me I lawa tau tai mi pongpongi ni, ko le peke nātak whai whekau ke whamore mole ka e... E whae mai moha lotu ma ai koe moe whaweta I pepe moe whamalo. E ngahi kautaha o kunau ngawe ake ki le tioni whahoko ai nau ngahi tuwaki, ngahi business, ngahi kautaha ke kehe o kunau ngawe ake le tio, ke whahoko ai ngahi tuwaki, hoko I a mawai ki seniti, o lawai ke tau kei whi ngawe ake ke whanongoa, pia mo ngawe ake ai le tio koe ni. Le tio fukeni e kauha amoa, pe au tau lava I kui ai ki whenga maali ai ma ki tau tolu tonga, pe au toko ni lahi ai ngahi tuwaki ka mai ngahi business I kui ai ngahi kautaha, ngahi aki ki he toko ni ake tau ngā ue, pe foki pe amoe hounga I e, moe whamalo, ki he ngai family kuai pe ngai family o kuna wai nau ki seniti u to o automatic payment mai pe ki account e le tio la vai o tokoni ke ngā ue pe ngai family kuna sponsor ngai polo kalama ko e hou ngai e ki polo kalama pe a whakafeta I ai I he fie fuaki mai vai vai manawa kumo fai o la vai ai le tio pe a tau kei la vai o fitutaki mo fe ngawe aki I he ngalu ea pe a me ngalu o pe Pe fo ki hounga ki he le tio a ki nau tolu o ku whae te whakatangi ki a ki mu tolu pe mu whae ngahi polo kalama. I tatau pi he polo kalama o e mo ui lelei ki ai kauto ke ta, kau nesi mo ki nau tolu whae whatongia me ta whaki o e mo ui lelei pe he ki a ki nau tolu he malae o e ako o ki ai kau whae ako o ki ai e kau tatau pi he whae ako me he lauto hisi I me he a upe me ako toka mua au ke primary school au ke ke ngai intermediate au ke ngai college I ho pea wai fo ke ngai tertiary pe ko ngai ako fa technical mo ako fa university pe me ki na to lu pe fa ngai fa le I ta fa ki o ako ki na to lu fa tongi e me potunga o ako ho nga ke polo kalama ai tu ko mo time ka mo fa tali ngai whakatangi atu ki mō kau ki e whakahoko I ngai proklama I he le tio. Ki nau tolu whakahoko te proklama I whakatau kei, ki nau tolu I he ngai mala e kehe kehe, o ku vahe vahe mai ai ilo, pe mwe tau kei ngā ue ku mō mau whakatau kei e, pe mwe toko ni ki he tau kai ngā, I he whanonga u tau whahe whanua muri koe ni, pe au kohonga I e kehe proklama. Pe mō ki mō tolu kutoa pe I kai ngalo ki mō tolu kau whanongo, I kai ngalo a si kau whanongo, pi nau tolu tau te fito, si kau toka whale, kau toka vai vai, kau whainga tae whasino, mō mea mau mai pē, kau I he polo kalama, ko e aonga ia ai ki polo kalama, ke ai ha kau whanongo. Pe a koe toko lahi, o ki nau tolu koe ni, koe ke nau wha mea mai he Facebooka, pe koe ngalo pē, kau nau si kau mai pē he le tio, pe a koe unga upito ke mau tolu, ma alo e lotu, pe a moe wha hufikina, moe Mea moe lotu ai ngā ue le tio tau ki lawa yo whetu taki. Mo tolu kotoa pe tapa mai ngai tawha aki ke he ke he toko ni mai ke he tau ngā ue hounga ki he le tio pe moe polo kalama. Koe au kole pe ke tangata ik whaifika au ke ne whaiha lotu ma aki mo tolu kotoa pe. Malo.
1: Malo tu ki whaiha tau lotu wa sta ke o tua. Ie koe whakatau la mai pongpungini. O tua mafi. E kai whakasi ia e mau whawhita e mo e mau whamalo. E fu ofa pe he whau, ma whau mai ka tō kupu ka mai te. Whawhitau laki ki ngāhi fi mau I bēri, hono ko toa pe he pāe ngāni o tū. Mea ngā au e mo platform ku lawai ki mau whikau aki. E hui pe ko e mā whatu ki tū ki ho o ui. E hui e o tūa ko o tokā ngai kēna e whanu. No ngai family, no ngai whanua, da moe community, lava e o tua ke whai a te poupou aki, he o tua ke whetakon aki, Rebecca Alofi, Ivanka Heponua, and Siasi, the Moy community. First time for a malo and to I am too. Nego Fatala, my pomponini or two, a good time you who get we are you who get on Naki, Wiki Mautol and Ahi, Taliniti Keke, Wiki Mautol and Ahi, my fight for a long Maria Keke, Hail Tua, Malay Oyako, Malay business, the Pail Tua. Mala e pra mo ui le rei ka e te pu, whaata mai pia moe pra lau maari, tua, e koi sino pe taha e a Fiona. Mau lotu e o tua o whafta i atu koe tāpua ki kotoa goge whaka inasi ai, mau kapai atu si ngāhi kautaha whaka business e o tua. Ko nā u lawe mai e o tua o ngāwe āke a le tioni, koe uipe, Ka katoa e whatongia e o tua, o lawa ke fitu tāki mo te whakai ai aki ai e mau whanonga. Whai tāpua ki whakapotoa mai e o tua pia mei langina. Rāwa e matapāku tonu ke awa e o tua tāpuni, e matapāku tonu ke tāpuni ki. Tu bēke mau whama maua tu ki he āfiona. O he tōta o he ahoni e o tua, o kupuri e amui. E utu tau mea e ngāhi, whāmiri mo e ngāhi kautaha ku whai. Ai toko nia e ngāwe u whai he re tio. Mau whaftai a te o tua. Koe uhi ko si ngāhi whāmiri. Pola ni mai o tua. Toko ni whakaseni ti kono toko nia e re tio. Mau lotu pe o tua ke riu tāpua ki mai e a Fiona whakatatau ki o mohu mea. Sino ata mai mo e laumari e o tua e whanau pe peke marapuna e o tua. Ta pe tauriki atu e ta puaki ko ia e nau inasi a e o tua. Mauro tua atu whakata e mu whamalo atu ko si kau whai polo klama hono kutoa pe. Mau kau whakata e o tua e whakakakato e mo uilo tolu e o tua e lalanga. E kalaisi ko ia pe ho mau amanaki anga. Nau tolu e o tua, pia me he tawhāki o whamu uilerei e o tua. Au lotu whai tāpua ki mai pia me langina, kei whakai via ki nau tolu e o tua. E osi ki a vere ngā ngāwe a ki o nau tareni ti e o tua. Whaftaula ki ke ngāi pia mau viviri ko toa pē e community ku mau kautahai. Ni whakangalo ki nau tolu e o tua, he mala e o iako, toko ni e mau whanau e o tua, e whenga o whai he mala e o iako. Ka pulu pulu, si kau whai ako, mai kau whare, iho no kutoa pe o tua. Ki he mo ui o iako, e mau whanau, mau lotu pe o tua, whai tāpua ki mo whakamonu ia. Ma malo ako e o tua, koe ngāhi tare ni, mai ma whai kotokotoa pe o tua, ko whakakoloa aki. Ai community pe moe pae ngani. Tua ki nau tolu hono kotoa pe, ku kau ngā kau whakataha e panong, ki ngāhi polo klama, moe ngāhi pōtu tu hono kotoa. Whai atu pe me hele tio, whai tāpu aki ki nau tolu e o tua, pe me apina. Lotu moe whi lotu aki, ku mau whai e o tua, tu pe ke langi langi ia ia ia Fiona. Tāpu aki mai a re tio e o tua, kai ngā hamoa, koe kei tūku e whai ngā maari e o tua. La mai ki mau whiwharai ai āti mo ki nau tōlu. Tū pē ki hoko mai ho pure, mea hono kotoa pē ku mau whai. Hono tau mu a pē ki whakalāngi langi ia ia ia Fiona. Kau mai ae o tūha ngāhi, mea u kai ke au sia, pē u kau whakatāhai lō tū e pongpongini whakakato e a Fiona. Kwaisko alo ko mau wha mo ui, emeni.

0: Toi me te wafitu kwa ndiki he hiva, whamalot ke ngahi telefoni, ka tau foki mai ke tau laine telefoni. Ange pe koia kua whakamanatu mai he hiva, ko sisu koia e vaine mo onia. Koia vaine, ko ki tau tolu ngahi va a, pe ka tau kanofo mao I he vaine, I he vaine mo onia e fualahi. Ko ki nau tolu e nofo mao ai e fualahi, a ki nau tolu koia. Tau foki mai ke laine telefoni, tali talilei mai ki whanau a kau ola. Ali feleti ikuna mo ui he lotu a kau ola, savelio amana ki melie he lotu a kau ola. Pemoleoni mo ui he lotu a kau ola. Malo mo ulelei, alifeleti, savelio pemoleoni.
1: Malo lele, senonita.
0: Malo mo ulelei, mo fefe hake.
1: Sai pe malo.
0: Malo au pito fa malo atke ki moutolu hit. A pong pong in neongo mo mo ko, ka mo tu pong pong hake tau kau frata hai ahon, hou nga ye ke polo kalama. Tal tal lele ki moutolu, o ate fenga maalie, hoko atuai pe.
1: Alo se dolita o me ma fanga ma lia pe te ma lau atu ma ves la lotu pe ma hivu pe fokosia ke ma lo du malo. E pae fa ve fa wafi fe e te ma pe e tata e te wafi fe. Sa me to lo ve tanti o tae wa vami tae ti. So vai ano pe so lo ki ma lua.
2: I pai vai pa ves tatong o kua ma fea mea kotoa pe I ate ia o kone whakakakaua. Sa me hiwa taha ves o aki. I ke mesi ki. Koia kuna whai tau te ango e lioni. Kua te mohe I e malu malu o sātai. Tene vai tolu ves taono. E la oka pehe atua ki mamani. Koe na ni whakatoa ando pe tane whakatupu. Koe hi. Koia kotoa pe o kutui pikitai. I ate ia. I ona aha ka mamu uitai ngata. Oli. Oi kia wa ano ve siwa, ke oa te tapiu I he whare le, te tautu hena whahai tau o ka pāu I kai te tue, o ka pāu I kai te tau whiwhi. Sami teo ta hiwa ve steo maanima. Sami teo ta hiwa ve steo maanima, o fwa fola koe mama ki o kala moi tu hul ki o kulaka. Sami teo ta fitu ve su ua ki maua, wafida hi ke siopa I ngai pulanga kotoa, whaana whaku maa loa ngai whahinga. E koe nofu kia te teo tolu fuka o kaua ke mwone siopa tāna ta, hallelujah.

tau whaftai ki tua pē ke tui langi e tau au sia mui mai ai. Pongpong sāpate whakakoloa ko inga koe, sāpate tuku oi ono I mahina. Ia ku whiwhia ho tau loto koe hui koe kei maru pia hao e tau whanonga. Ono whakakoloa mui ki tau tolu I ho tau iki. Ia kuni hanga o tataki ki tau tolu I hono ngai bai hala ko tua pē koe ne tofa. Ia kei mau mau lota pē e tau nofo pia kei whiongo aki mo whi ki te ngaki pē. Ae whihu whi aki pia moe fua whatongia hono ko tua pē ku tau fuesia pia mea ngahi whitu ke ke ku tau fuhu tua pē mea I. O ia ku whiwhia ki tau tari ki mu tolu tala vō pia mo whini mui o ahoni. Ie uigari tio tonga o Aotearoa ka ko hono matai koloa. Ke lalanga tau mui ka katoi a kalaisi. Pia ko ia ku tau tau ki ai. Ae whai whatongia hono ko tua pē le tio kui o Aotearoa I he. Pongini. Ka te uomi pēa e taha o ngā hile soni o e aoni, tō ia pēa mi he sāme whakawhetai o pangpungin. A koe tā tolu ngā I sāme, aia pēa no whakarea. Eki, e ngata a whē, ho whakangalo I au, e whai o ta ngata, e ngata a whē ho hanga kehe mea te kita. E ngata a whē e kumi whakaukau hau kulau maarie, Ka e whonu mamahi aho ku loto I aho ku tōpi. Koe whuapupula aho ku ngai whiri e ngā tāwhi, hanga mai, tari au. E ki ko ku o tuae, whua māma aho ku matā nā ku mohe I he mati. Nā pehe o ku whiri ku lava ia. Haka haka aho ku kau whua mamahi o ku e ia. Ka ku au ku whalala ki o mesi. E fie fie aho ku loto I ho whua mo ui. Iwa mua kia siowa, he koni o whai kita. Koe sāme ku ome ke whai pia mea I hā tau pōpou, I he hoa koini pia mohono kei whakamahu I ngā I pē, a ho ta tuunga koi a I he ahoni ko tala vau pia mui whine mui, oi ahoni, o amanaki rei ki he kaha au, ko ha pāre tu aia ki he whamiri, ka mai siasi pia mui whonua au tau whakakaunga tāmakia. He tala noa e pongpongi ni ko e mahino pe ko e lotu kore toko nini a te evita, mahino ku taulo fu e whaingata a, pia mui ngahi whakatanga, pia ku o ngari hange ku o fūri ai. Ai lelei pia mui tāpua ki hona kotoa pia o tua, I anga ko I au e ne o ngoi, whekau aki pia mui ne tui, pia mui ne whalala. Ki hana o tua pe mwe tauhi koi a kone whai pe maana. Hangi hangi ki a te evita o ku whakangalo ia he o tua. Hangi ki a te ia o ku hanga kehi o tua pe mi hono tauhi. E a ngāri e kone hanga whukotu haongo ki a te ia. Kune tue noa nai pe kune ngāri ri e kina. Hiri koi a kune ilo e lahi pe mwe mesi koi a o tua. Kiri koe aku ne ilo ilere ia palo mese atua na whai koe pia maana. Taimi tatau, oku ne manatu ia ki hono omi he o tua, ki e fwoi lolo tonga pe mwe mo meniti koe, oku ne whaia e lotu kore toko ni koe. Nani hao whaki he ngahi taimi lahi mo ui. Ka taimi tatau ko te evita aku maheni pe mwe ngahi mamahi me ngahi whai ngata. Koe hala whononga koe ia, oku ne fwo mai ai. Ka ia taimi tatau pe, Mahalo pe ku hao kia te ai ki yongo koe ni. Kune hongo I kune paea nai pe kune hongo I kune ri e kina. Ie ne ilo pau whakatatau ki he iwi toko ni mai e ngāwe o tua pe mohono lau maari e kia te ia. Oku ikai ki ne anga ki he mō me ni. Kia mō e hongo koe ni. He kohono uhinga he koe ni whalala pe mō ne amanaki o kui he o tua. He taimi ko toa pe o ene mo ui. Ka e ange ku omi ai mo meniti ko ni ki he ene mo ui ki ni hanga I o whakalau lotoa. A e ngā ue koe o tua na whai koe pia maana I mua. E a omi pe ai ki yongo koe ni. Ange ku ni hanga whakaho ata mai ki he tamayo e ki ko ni ki a te vita. O ku I he lorotonga ni hono hao haonga koe he kiri pia mo whai ngata a. I hono loki a he ngahi pia utaa koe a hala whanunga pia mohono
tono mia ene mo uibe mo ene mo onibe mo ene totonu I maalohi ko ia oi fili. E a okuni hanga o whakatata e fili be mo nau I tā. E koe ki he e nau whakapupula. E a ka pahu tau sio ki a taha o whakapupula pa mo mata I tamai ki a te tau tō. O tau o ngokne. Hange o kui kai ki a taha ki tokoni ki tau tōlu. Koe ha mea ki tawhi ia ki a loa be mo e whaingata a koe ni. Koe ha haku kōwi koe mea ia ku hao koe ki whakaukau e tamai o eki koe ni. I ha taimi, ono whakahoa mai ki a te tau tōlu. Ka pāte tau whakakaukau he taimi lahi. Tau alatu ki ngahi whio hi anga. Bia ia tahai a guno whopeo ku mata ita ki a te tau tōlu mo whakapupula ki a te tau tōlu. O tau o ngō ipe. Koe ha mea ku hoko. Koe ha ha tau ngā aue ku o kōwi maa ki nau tōlu. Bia te tau whehu whehu I. Ai ngahi ata ko tonga pe ku tau shio koe kia. Mō meni ti pehe pena e whekuki koe pe mo te evita. I hono hange ku umisi mai e hono whiri ki he ne mo ui. Ke nau ma ui a ke nau whaiteri haka nau toki fie maari e nai. Pe aku pehe tofu pe a e whaingata I a koe a te evita. I hono api loto ai e hene whiri pe mo ni ngai whaingata a hono kotoa. O ku nau whekuki pe a moia. Ka ihe taimi tatau o ku maalohi koe e whiri, pia moi ngai whaingata a, o ku ho atapia mea I ai mooni I mea koe, hono ngau I pia mono whakatupu ki tau tolu he o tua I hono imis. O ku ne omia I ongo I kia te tau tolu, a fie kai, a makosia, tue noa. Pia ngai ongo kutoa koe anai maa kutoa pia e kalaisi lolo tonga, ene fiohi pia moi fumamani. Fonu I he whaingata a koe ni. Na aki no toa ia e he ngahi whiri be mai ngahi whaingata a. Ka a koe ngahi yongo ta tau pe na ia te ia. Oku ma upe I hono ilimisi ae ku whakakoloa ke tamai oiki koe ko tevita. Pia koe yongo pia be mai fōtunga pia be mai alunga be mai whakakaukau oi. Oi ilimisi koe o tua. Oku ia te tau tolu. Kuo pau ke tau wongo I. O whakatatau ki he mea koia, o ku tau tio ki ai, mo mea koia o ku tau whakakaukau ki ai. Ka kuhono makehe pia mohono tā puaki, o e hongo koia, ka imisa tau pe ka pau pe ku tau to e, iai pia ki imama ia te tau tolo ku tau, ke pi ki tai pe ki he palo mesi koia e otua, o ku ne hanga pe he ki hongo koia, whakatalatala maa maari e mai ki a te tau tolo. Ok, tūpe o tua, ko ho tau pōu ia mo tau mālohi. Pia koe whakakaukau ia ku omi he sāme ke te tau tolu talavou pe mo fine muio e ahoni. Tau mana tui pe ko ki tau tolu koe talavou pe mo fine mui. Sisi pe tau kātaki, sisi pe tau wivi, pia ko ho tau whakangata ngata aku. Sisi ānoa pe. Pia koe mea pe te tau whikuki mo ia. Taimi ko ia ku tau alu ki o tau ngahi kaunga mea, mo tau kaunga maheni, tau feo. Ka iaha taha ku nofo ita ki a te ki tau tau. O tau o ngoi ku tau o tue noa I he whitu pia mui aata kai koe. O tau o ngoi o ku hange ku o tau ri e kina I he whitu koe. Neo ngai fonu a whitu koe e fie fia pia mui feo. Ka hange ku o tau tue noa, ka pau o ku mau I ho tau ngahi kaunga mea, mō tau ngahi, kau ngā whanonga, ai whahinga, fōtunga, pe mō ita, pe mō e. Mamahi rui kati tau tōlu, pia tau ongo I tū e noa rewa he taimi koe. Ka I hino whama au pōpō he whautsāmi, ai whautsāmi pōngpōngi ni, o kune kei whakaloto lahi I pe. O kune kei whakaloto lahi I pe, ai kau ngā whanonga whanokotoa pe, pa mō e kau ngā mo ui, kau ngā tui, koe taimi kotoa pe, o ku tau ngāri tū e noa e. Oku tau kei mao pe fie fia o ka pau, o tau kei whakakaukau roto pe, pe ka pau pe, o tau kei amanaki rei pe, ko eki ko ia ho tau whakalaloa, pa mo tau whakamonu ia. Mea ia ku tala humaki e whau tsaami ko ni. Niongo nā niongo I tue noa, pa mo ongo I lifushia ni mo ui. I he harapononga ko ia ku pe mo e alunga koe aku ne fōwai,
ka ihe taimi tataupe o kuneke aki koia o kuneke falala pe ke mesi koia e otua pea o kuneke fiefia pe ihe ene pakamo ui o ta haile ta apua ke kaunga karistiani koia o kutu umau e tau falala pe mo e tau tui ho tau egi ko kalaisi koia ho tau pakamo ui neungo ia ngai fai ngata ka ku omi pe ayongo ka we kai ko hame a ke tau nofu aki falala ki ho tau ongo e kai ko hame a ke ken hanga tu uma wa e tau tui be mo tau amana ki i ho tau ongo he ko ongo hange e pe hono faka ta ta ko kaf kaf we ringi a pe he matangi o kai ke ilo be ko ne hu u ki fe be mo ne alu pe bebe a ongo ko yo o mai ko ke tik ta tu o ke ko hame a ke tau ha ki puke ki e kai ko hame a ke tau ala falala tu umawa e. Ka koa whainga maari e pe ke toi wakai i e. A e tau mu ui pe moeanga, a e tau fiohi pe moho tau otua. Nā ko tau he pe mehe mea totonu ko ia. Oku totonu ke tau whai, o whakata tau ke tau hiwa omhi he otua ke tik tau tolu. Se au pe tofu pe e whakakau kau pe moe tala noa ko ia. O e whala tola he whatu sā me i he hauan. Oku ne kei tu umao pe. Oku ne kei palala pe ki he me e si ko ia. Ai otua. Ya ke fie fie ape hon roto i he ene whaka mo ui. Mahino pe ke whatu sa me neongai pe a ki mo meniti ko ni ohon o ene ongo ui. Nga ko a ki fwoi mo meniti pe a ohon o whaka hino hino. I toi waka waka ia ngā ere mo ui pe mo e tauhi lotu ko ia kune whai. Nā ko a whei tu uhala o kuno fwoi a ene mo ui. Ya pe he pe da fo longa e fa na o be mo e tala vo go e mo fini mo e a honi e tai mi la ke ta fa ga ga ga i ta nga hi nga ta nga o ku ka ha o fa ya he fe o hi fe to o ya o ku ka ya fi fi ya e ya mo fe o hi pe mo ha ka kai na i ka i ke te amana ki ya ka i he tai mi ta ta o pe o ku ta o fe nga ma o pe ta o lo to pe mo ta o mo u o fwa te tau ki whalala tua koi o tau whai. To e waka i ang e tau mo uive mo e tuunga koi o tau i ai, nā o ku tau i a whetu hala. O whaka te tau ki hen. Tō ngā mo ui, e mo i whaka kau kau koi o tau whaka hoko. Mahawenga mau pēke ua nā hoko i o ngō ke ni hanga awi hala i ki tau tau. Pea me he paro mesi koi ai o tua. Mepe ku tau ilo i koi o tua o ku tu mao. Pea o tu a ku fai ke enerea, pea o kei tō mau pea ne ngahi palomes. Pea o kui kai koha o tu a ke feriuri waki o hangei ko yongo kui o mai ke te kau tonu. Tau maafana he ahoni tau fiefia, tau ita a pongi pongi. Hangei ka vei vei ua ho tau loto i he awa hoko mai. Feriuri waki pe ko o tu a i ka mea pege tau amanaki le re ko o tu a ku tau nofu i hono malu malu. Pea ko ene o whaaba mo ene mesi o ku tatau e bihe taimi whainga ta, taimi whaingo fua, taimi o ku fi amo kake e tau mo ui e hengai piao ta hala fono nga. A ko ene o whaaba mo ene mesi o ku kei tatau e bihe. A ta kua ko ki tau tolu mahana fua, ki lahiang e tau whakafifi e maari e, lahiang e tau whalala ki o tau uiwi pia mo e tau poto, pe mo nga we go yo ta fai pe a hange go hangari mai ai ko ta si tu a pe ko ngalo kuloku ai se ta hi aki go yo ta fai pe mo ta o tu a pe a i tai mi la yo ta ma o fai nga mari pe a ta fi fi ai tai mi go yo hange go ga ge ya ya ta lo ko me a ko e mau ta o ngo hange o ku ta pa ya ta ri ekina wa ono uhi ngā pe, he nā uteu tau whalala ki koe whei tū hālau ki e tau mōwe. O tau whalala ki tau tolu i ho tau iwi, mo tau whakangata ngata. Ka e ngālo i te ki tau tolu e tāma koe e nai o mai a e mea ofa koe ki tau whiwhia. Ngālo e tā apua ki koe ia, a e toko taha koe ia nani o mea tā apua ki tau inase. Pia kutu i e talamu pia me fini mui o e aho koe ni, mahu inga ma o pe, ke whakapapau i pe e tau tui. Pia mo e tau whalala. O hangi ko tala loto ko e whatu sāmu. O kou ki whalala pi ho mesi. O kei fie fie pe hoku loto i ho whakamu ui.
Aia koe anga mea lalahi e neua kuni hanga pou. O whakamalo ki a e tamai o eiki koe ni pia moe talaloto koe ia kuni whai. Neu ngai pia e ki ongo kuni whinga ke hange pia ki maari koe ia soata. Ke vave ene more ta ki tu maupe ene tui pia moe ne whalala. Mahino pe mahalo nai ki ngaloku loku hono vātau ki pia moe o tuā koe ki. Koe mahulu hake ne tokanga ke ngai whainga taa. Pia mo hono whakatanga I hono ngahi whiri. Kau ki kai koe mea ki tau tokanga ki e. Mea ku mahu inga ki tau tokanga ki he tokotaha. O kune hanga whakanonga. Pia kune hanga whesi I. Ai iyo ki koe e whakamalohi. Pia mo ki nau tolu koe ia kune hanga whakawhipaki. Mea pia ki tau tokanga ki. Mea ku omi koe he whatu saa mea. Kwa maa opopoa ki alani saa mea ahu koe ni. Ki mau inga ke peke tau ki wharara peke ne mese. Mese o toa ko si hulu anoa pe kulahi ange ia. Ie ki iongo koia ku ne ongo I. Hangi ku ngari tuenoa. Ka I he ne wharara pe mo ki tu mau a ene fiefia. O ene mo ui. Ie keresi pe mo e alo ofa koia o toa. O si hulu anoa pe ia ke ne hanga. O toi whakafoki a ene mo ui. Ki e ki mua pe mo kamata anga o ene fiohi pe mo o tua. Ko e tāpua ke mo whakaloto lahi ko e hua ko ni tala mo pe mo fine mui o e ahoni. Ko e hui ko e tau ke mau I nasi e whainga maari e hono ko toa peo e mo ui. O a moa na hoko e whainga maari e mo ui o tau mau ke ni hanga whiri mi wake e tau mo ui. Ka tau ke mana tu I pe o ku I kai ha tau mea I he maamani ko ni. Mea ko toa pea ko e fuaki ko toa pea o tua ka o tau whaiteriha ki ai. Pia nā mo eni whakatupu o kune ngāhu ke pūre ke aia tangata. Whai aia eni whakatupu me a. Whai aia eni ngāhu I tangata. Pia koe tā pua ki o omi ka te tau tolu talavou pia mai fine mui o honi ke tau fie fia. Koe tau kei mao monu ia. I he koloa hono ko toa pia ku tau inasia. I kā au kui kai koe hanga I he koloa pia mai whainga maari e. O omi ka te tau tolu haongo ku veiveiua. Haongo ku puputu. Kene hanga I o vai tu ua pe mo fehu ia o tu a pe mo hanga ne tauhi mo ne toka ngai ki tau tolu. Ka ako ha mo meni tia. Ke te wakawaka ia e tau mo ui pe mo e tauhi koi au tau whai ki tau o tu a. Nā ku he vātu a e tau mo ui. E ngai maari e koi pe mo I fie fie koi au tau sio ki e. Ka more ai a tau falala pe mo tau amanaki kere I o tu a. Koi a oku feunga pe mo tau vai vai. Ko tā pua kia e hoa ko ni e tarabu pe mo fine mui me whala dola hei beke te kitau tolu. Taimi ko tau pia ko tau whanonga ai, hala whanonga ko tofa mai ke tau inasi ai. Tau whaua hano ngahi alunga pe mo hono ngahi fie fia ngahi mō meni ti hono ko tau pia e mo ui. Kau tau makatu unga pia e mea ko tau pia ke tau fie fia ai. Iho tau eki ko kalaisi, ko ia kuni hanga whakaato mai. Ae tau ngahi fie mau hono ko toa pe. Pau tā pe ke viri taki pe ke I tu umau e tau falala I he ni ngahi palo o mesi. He koi a ia te ni hanga o omi ke tik tau tolu ae ongo to tonu. Ke kei hoko hoko se ini ae tau tauhi mau ia he mō meniti hono ko toa pe. O ta tau ai pe I he whainga ta pe mo whainga maari. I alo tā maki pe mo alo maari. Oku kei whanonga fie fie pe e tau mou. Kei ta tau pe e tau mou I he whainga maari. Ki ta tau pe I he whainga tāmaki. O I kai hanga e hara whono ngā pe mo ātakai o ririu. A e tau whalala pe mo tau amanaki. I he mesi pe pe mo alo ofa koe ai o tua. Koe a kuna hanga pou pou I ki tau tolo. Tālunga pe pe mo ne keresi. Tālunga pe pe mo ne mesi ko ne hangai. O hamusi ki tau tolo. Me he mea to tonu na to tonu ki tau inasi eka koe mate ta ngata. O ne omi ki tau tolu ki he mo ui, ke whahae no lang lang ibe mo ne palo mesi. O whanonga o tau whai, he mama koe ni talavo be me fine mui, o ku taimi si ibe. Mea be ke whapapau ia e tau tui mo e tau whalala. O wana hanga e he o ngō, o ririu, a e tau whalala ki ho tau o tua, be mo ne mesi. Pea moe fie fie koe ia ho tau loto. E ka whai whaenge te tau whalala I he tau ngahi o ngō. Ea koe au tau o ngō I. He te tau alua tū ki he. Fio hi koe. Te tau o ngō I hangi o ki ngari ke. Pea te tau nofo tokanga ki ho tau ngahi. Kau ngā whono ngā moe ki ngau tolu koe.
oku tau fiohi pe a moria e me to ton moria e mbelere ko na to ton gitau na se ka ko hono mo ni fa na ke tu ma o pe tau falala mo tau amana ki e mexico ya o tua ko ne fai ma ka to talu mo kalaisi ke ne hanga o mi gitau ton ki tau na se na ngai ta po aki ya fa ko lo ki tau tolu ki tau lave ni me na ka gitau amana ki ki ai ya ko ta po aki ke ti tolu ta mo ni fi mo Longa peha koloa pe moha tāpuaki. O e whakakoloa tupu e mahina koi ni, puke maui. Hoko ea koho ki matai koloa. Koi aki mea teke tōtoa pe me ngahi malanga e aho koi ni. Puke maui e whakalaulau loto ki ai. Koi ea te nehanga omi ke te tau tole e ngahi amanaki de rei. Pea omi pe moha ngahi yongo. Oku feunga ea pe moe tau tauki lotu koi o tau fai. Ki o tau o tua pe me tala monua te pe ki a tiki motol tawangi ki mou mau ha sāpate fonu keresi ia i ahon sāpate kukuia oi ono imahina pe mo amanak lerea ki tau kau fuata ki fuate tau whakakoloa koin pe mo ono ngahi fatongia ni onga pe a ngahi mata mata au o natula kau ki tu mau pe a tau falala mo tau amanaki ni he mesi pe mo alo o whakoyo o tua ko ne tō ki ho taloto, pia koia, hoko ia koe tū hulu ia ki e taulaka, e tau maia e hanga e pouri e māma koe ni, o kai haasi e tau mo ui, pia mei a ki nau tolu ko toa pē, mo ki tau tolu ko toa pē, o tau whanonga i he māma, mo whanala i he māma e o dua, pia i kai lawa e ki tau hehe noa i he ngai po uri, ka mo ngai alunga hala ko toa pē māma ni. Tala manua ke tiki motol, tawangi pege heu lau maari, wate pi hei mo maaloi maki motol, ngai fatongia hono kotoa peo e ahon, o faratu maalobitu.

te whakaosi e ni sāpate tuku e mahina ko sune. Aua walu e ni o sune toi pe ai aho e ua pe a tawikuna ai mahina ko e ni mahina vai wa anga maalia ia e tau whanonga. Tau wakaia I ki he whanonga, tau whai mai me a uluaki o ta u o a umai ki he vai wa anga maalia e tau whanonga e tau ko e ni. Pea kutau whakamo ni I kotoa peko e eiki pe whaweta I he tak whanonga hao ni whai mai ki maki tau tolu ne ongo ne ai ngahi pe au ne hake ki ai ngahi whakai waha. Pea kua e tafia I ho tau kaunga whanonga, pea kua I mui ngai whaingata a kehe ngai poli kehe o e mui tau whetau laki muia I he whanonga a ngaka tau whakaweta I koe o tua ofa, koe tau tamai ku ne whai ho tau tau hile lei, o ku ikaike ne ome ha whaingata a tai ome ai whakataha mua kelesi, moha iwi moha mālohi ke tau lava o matu e kina pe tau lava tali a ke ngai whaingata a koe ia, koe ne ofa ia moe tokoni ke tau tolu, o tau whakaweta iai I he ahoni, tau whanonga mai, o ku nege I waka pe, Pea neki malumo ui maki tau tolu whanonga anga neongo ko iai tau ngahi family, ko iai ngahi kau ngā pirikimi, kau ngā lotu, kau ngā whanonga, ko tau ko nā ui e he otua fokiki api. Tau whawhetā e uawe taha kau kei tuku e taha. Tau whawhetā e utau kei kau pei he whenga maalio e ahoni. Pea kutika ke tau tō mui ai tau tuli tuli. Ke tau tai maalio I he ofa a kalaisi pea ke tau nofo mau ia teia. Ka tau ilo no lelei, mono monu, moi fie fia, moi kelesi. Pea moi ngahi whenga maalio, moi tāpuaki e tau whamoa ni e tau nofo mau ia teia. Pea koe ia koe tala monua I kia ki motolu a hawha koloa tau kawa I he aoni I he sāpate wha ose mena ko sune pea I kai ngata I foke ka tau fie fia neongo tau I he whonua mulini I hai pepea mga hi polo kalama ku whamanatua aki ai tau ausia ai sentuliua o e lotu pea moe mama o e kospeli ku haki o tau ki ne tali o tau ki whonua masiva I tonga ko tau monu ia anga tau a usia e sentulie neua o e lotu whakaristiane I o tau ki whanua masiva tau koloa ia koe o tua ki a sihova pia kwhai a ono maalali pia mono whamanatua pia mono whakamau ingai I a e sentuliua ni o e lotu pia tau fie fie au tau kau whakataha pe ni ongo whahoko ko ngā lahi ngai polakalama ko iai tonga eiki kaku tau I mulini tau wakaiki ai I he teknolosia I he ngalu wope pe mo ngalu ea tau whanango ki ai pe tau wakaiki ai pe aku iai pe mo ngahi polakalama I mulini kak tau tolu he ni o ku tau whaweta I ai I he umonu pe mo ta puaki ko ia o tau fie fie ai pe mo maalali ai mama ai otua ku mwene lotu maoni oni pe mwene lotu whakalistiane ku hoko ia ko tau monu ia anga ia tau whawheta ia imu whamalo I he tau kau I he ausia whataha pe mwe kakato ai wa isentuli o e lotu I he tau ki I whanua I kai ngatai ka ku tau wakai mai ke ngahi Falealea e lotu, ngahi konfile nisi, ngahi sias kehe kehe, funga waka kehe kehe utau iai, kaku tau otua lotu kwaike otua mo ui, pia tau tau hiki otua mo ui, pia koe whaka amue kek tau tolu he whanonga utau fai, kei tau kei whaka mo ni ipe, iho tau family, pia hoko ki community, moe whanua, moe society utau iai, whaka mo ni ipe, tau tolu kai ngato ngā, tau kei otua ake si hova, pia tau kei nofo tau ki ma oni on, mo whaka whea ngai, I tau, mo whaka whea ngai ma oni on ke otua, he kue otua ma oni on, pia kuto tono foki ki tau tuli tuli ki ai, neongo tau whaka mo ni, e tau vai vai, whanonga anga, tau tō mo humu, pia kue whaka amuia, tau vai vai pe, ka tau tuli tuli. Vai vai pe kai tuli ke tau wausia ae lelei o e otua tau nofo mawai ka tau ilo no ngahi monu mwe tāpuaki o e fe ao pia mwe otua mo ui o ku tau whawheta iai ko e otua hulu atu o ku ikai ke lava he tau adamai pukupuko si I te kake tau mauha lea lahi mo loloto fe unga ke ne whamata lai ai otua lahi he koe otua hulu atu o sihova sāpa o tia e la eloha pe ha koe otua mauni oni pe kutau whawhetai ai
koe o tua ofa o tau monu ia. Koe tala monu at kia ki motole ahon, mono ngahi hoa lotu, ka umano ngahi maunga ke les, pe me ngahi fio hi anga whakalao maali ko toa peo e ahon. Tau angi tau tona ki koloa lele iai, mo tona ki mea topono ai maha tau lau maali e I he whanonga anga o e ahon. Tau Fafeta ia mo fa malo e fenga mali e unike tuku mai ma ki tau tolu. Tau malanga I he hoko ia e hongo fulu, mi hoko ia I he taim koe ni, o atu ai e tau ngahi I himi ke tokoni ke tau tolu. Tau teu teu ki he malanga, tau teu teu ke loto o kuhanga mali, whaka molu pe whaka vai vai I ho tau ngahi loto, whaka maama ho tau ngahi ongo anga, ke tau whanongo pe tau tali ake, ana I koloa fola fola, te tau whanongoa I he ahoni. Koe ia o atu e tau ngahi I himi, tau whakalau lau loto ai e ne ofa, kafa kafa fau ke tau tolu tau monu I ai. Tau whanonga atu mo tau ngahi himi, o au ke tau hoko e hongo fulu o atu ai e tau malanga. O falahiat mo tala monu si kau fai ngata e frasino, kau toka vai vai, pa malo te kau whataha pia mo e polo kalama tala monu atu mo e tatawange, o ku mohu tahapu aki, mohu kelesia e haone.

pui pui tu aia o talanoa ko ia o e pongpongini. Ia honi au tau panongo ki e polopola o pongpongini, o kone whakamanatu mai ke di tau tolu, e pese tolu koni ko tau panongoa, ko e tau taritari ko ia a sevaiti ai otua, ko e tau taritari ia a kalaisu. E kone polopola ia ko ia o kone taritari au, e kone taritari ki motolu o kone taritari au. Oia tine whakaafea ki motolu o kone whakaafea. Te kui kai uhinga e nia, o ku hao haoa ai au takilotu ko toa pe. Koe kau tehe, koe kau ki sai pare na ihe tuunga te tau pe. Ko pita, nane whakafisina i eia ai e ki, ko si su, ko toa masi, nane ta e tui, ko se emisi pe emosione nana, kore e ginaua e toa matau pe mo e toa he ma, e pure anga ki hoko koe lai. Kana kai ke, te he nai ta ofia e si su ia e ni whekau ki nau tolu, ki e ne misiona. E kung hawe aki pehe o tua ia, alawa pehe o tua ke ne ngawe aki ai kakai, o ki kai ke hao haoa. Koe ahon, o kune ke iui pe, ai kau pai pe kau, ai kau taki lotu, ai kau taki ai potu ngawe tala wu, ai kau pai lautohi kwa saba te, ai kau pai hiwa, ai kau se tuata, ai kau loto pehui, ai kau malanga, o ku ke iui te e ki ai kakai, ke nau ngā wei a hono sino hama i kako hono siasi. Yo tau community tō ngā i a honi, o ku pai ngō pua te piki tau tōru ki tau whakaanga i ai taki. Ko hoko e soso niti a kwa sosiare, ko ha me aia ki tau whakaanga i, dai ai kautaki i he ahon. Te me ngai toonga ko toa te o tau, peki tau tui o tono pe o te halati i he ahon. Te kei te mai taime ni i, o tau peinga te whakatonu tono, ai kautaki lotu, pe pe kau, tala pe kau ko ia ai e ki, ko uhi, ko e ikai ke nau, mui mui ke ngai tala ko ia, te mai se kau ko tuku pe maati nau tono. Kau mō mea i kāinga. Ko whakamahau ko ia o ki nāu tolu o ki nāu pahoko ai pola pola te pe Gosperi ko o tuā ia o ki nāu tariu ki ai o ia pe te kau ko ia o ki ia te ki nāu tolu. Ko ia o ki amāk tau tolu i he ahon ke o te tau whakaanga i he anga ko ia o e tau ngāu he lotu ai ki ka me tau hoko ko ka kai o tau ngotu hukia te mo tau ofa ke te kina utolu ko ia o kuwai wai, e tau kau ki sino ko ia o kalaisi. Koe te hui ko ia ko omai mak tau tau i he pompongini, o kui kai koe tau noko hiko o kui ia pia koe hae ki hālaki o hataki, e ko he tala pe tau e ko speri ai e ki kaka ke hei e tau hei e ahoni, e anga te fe ai e tau tokoni ke emisiona ko ia ai otoha. O tau lotu, ufia ati nautolo o kunau, whakawhonga i a eiki, te ko ui ki nau tohe eiki, au tau whakaroto lahi, i he whanonga, au tau pōpou, te au tau hoko pe kakai, au tau whakamālohi, a siasi au kalaisi. Ko tōre ia, ko mai te ma tau tōra, pola pola, pongpongini, ko tau taritari ko ia, ai tōra taha. O ko ne hoko, ko tala pe kau a eiki, ko tau whakaafi, e pe ia a kalaisi ki he tau mōsu. Tau e ni e ua me au o e lotu i a tau ki honua ko tonga. O tau manatua ai a historia o ki nau tolu na nau here aki i mai a e Gosperi. E kau misinare na nau polau mai te me mai peitu ma ma o ki a tau ki honua ki tonga. Te tari lotu ai he tamatu i tupo uruaki a e lotu ki hono honua. E nei aita mo i kakai na nau pakahoko a hono ave holo o e lotu kia mihe kolo ki he kolo, ka maape mihe motu ki he motu. Ia e kau whaipe kau, ia e kau taki lotu, ia e hau eki papili, ia e tau tupu. Koe ka kai pe, ka tau pe, pe mo koe mo au, ka maa e kau wako koe e tala noa e ahoni. Ka na nau pelau rau i e nau mo ui, koe ia koe ka hau, mo i tau tangata koe ia ka hoko mai,

0: ilo a kalaisi. Nā kei te nau hao hao a kotoa pē. E ko ki tau tōru a whahinga o tangata a koe kauanga hala kotoa pē ki tau tōru. Tā, nā nau, whai mo onu ki he ui nai whai ke te tau tōru. Ka paurewa nai pehe ai kakai koe a i mua o tau panga kui ki mua. Kono ta e tāri ki nau tōru i he lotu pe me patanga i ki nau tōru pe a pehewea i ki tau tōru he ahoni. O kwe mau pe tau tōru pe mai kōspegi ke oa nai tau uruhia pe o manawahe ka ke hoko atu ai misiona koe a ai e ki i ho tau lotolotonga. E ngai ahoni ko pounga maalunga taha e ala malawa ki tau ngāwe. Uke kai koe tau kātoa ngai pēo e lava mea. Koe tau pai pēo e ngahi. Katongia ki whakalangilangi ia ki a nea ko lava. Kā koe mea mahoi ngā. Ki tau hanga. O hoko atu. E misiona koe ia a eiki. Ki tāla ia ki e tau whāna upe mo tau ngahi marapuna. Koe kai koe tau noko pē i e ngahi mea o e tuku pakaholo. Ka ke tau pakahai a e tau tui te ke hokoat pokia e he tau tangata koe a ka hoko mai. Ko ngai aho ni hanga mea ku lawe ki ai, e pahai tau e ni ngai kontele nisi o ngai si a si. E pahai e ngai tantari kakai. Ka ka tehoi e aho ni te kuha a ka isi i he tantari kakai koe a o tau pakahoko. E pahai ose ati e he eiki i he me pokopola koe a aho ni. Ai whakatātā kune o mai ka mātau ko koia koe tene whaki haipu wai pe, e ko haipu wai mo moko pe, e tai more noa e whaki koia. Ko hea o miai a haipu wai, e tala noa e aoni ke whakatātā mai ke te tau ko. Kai ma whanong, ke mauhe e ko si su kalai si. E ne kaua ko ke nao mahinoi, koe otua o kune ahioi e whangati ngā ue hiki hiki kotoa pe o whakahoko a kupai i he opa. E akurea ai ki polapola koe ia o tampongini, o hanga tonu pe ke te tau tōru, ka o maa koki ai pahaita o koe ia o i konifere nisi whakahoko i he loo tongani. Koe konifere nisi e koe koha taimi pe ke tau whakatahataha mai ai, e painga maari o e whakatahataha pe me ngahi mea koko koe tau taritari, a ki nau tōru kuna polau mai mi tu opore anga. E tau te teu a ngahi mea te koni hange koia ko tau mamata kia i ahoni, ke lahi, ke ahulu. Tā ko pra amu ke te tau tōru ke tau pātaha taha mai, o i kai ko e tau lotu pe, o i kai ko e pra mālohi i pe, a e tau hotau ngahi wā, me tau piohi, e ko e tau manatua pe, a ngahi tuku waholo anga maheni, o ku tau tauhi aki ai pounga o i taritari kakai, o i pakaake koia o i lo kohitanga o i pononga. E koe uhi he ala malama pe ke hoko ai ahi ke tau ngahi ngāo e koia o pakahoko ke tau taritari kakai. Te au ke mau ki tau tolu ke tau hoko ke kakai o tau tokan o tau ha. Ke ngahi mea koia o tau pakahoko he ala malama ke koe ai ho tau sili o tau ai ahi. O pai ai e hipore porei pe ko hai e lahi taha e me pola e a moine tuaki o ku pai. Ko hai ia o teu teu i o whakapu o pataha o ma pale lo tu pe a kohone ngahi te pira o i tau mapa ko ia o i lo tu. Pe e whakamau ia ki tau tolu e he kakai i he ponoga anga. Pe a koe taimi lahi e pūri ai ma ki tau tolu o ki kai ke tei hoko a kalaisi ke sentā ia i he ponoga. Te me ngāo e ko tau whakahoko ka ko hoko ai ai ngahe palo parema. I he ngahi paritari kakai ma whakahi ko ia tau whakahoko. Kwa mai e si su he pompongini. E ki mea pai ngokua ko hipu wai mo moko pe. Ka ko aki he hipu wai mo moko kai pai i he opa. O ku mahu inga ia ai ai otoa. O ku mahu inga ia ai otoa i he pai mo oni, mo pai totono. I hapu u kātua ngā lahi mō whaka kie kia i e ponongama. Koe taritari kakai pe koe whakaake kakai. O koe kai koe tau whakahai pe koe hae lahi mea koe a oku tau mao. Tā koe tau whakahai koe hae lahi taha koe a o kalaisi. Pe ku hoko mai nai a kalaisi o liri a o tau loto ke tau mouia. Ka harewa mea kia mao kia tau community i he ahoni. I Tonga, te ko New Zealand, te ko Australia, te ko Amerika, te ko Tapa pe o I Kolope, o ki ai hono kakai. Ko hi ko ngahi, pore o mo uia tau pe hanga ngai te amoia. Lahi e ngahi pāmiri o nau pe amokaki ko hi ko hiki hiki ai koloa moianga o nopo. Ko tau tau tupu ko nau, rei pā pe amoe honau tu unga ki te nau ke ilo I pe koi hā honau tu unga pe koi tonga ki nau tolu. Pe koi hā e tui o nau tau hiki ai. Te toko lahi pe amoe ni ihi, Nyango o kutau nofo I hengai fitu o ki ngoi moe kina ka o tau ngoi pe hangi ko tau li e kina. Pe ai mo tau toko lahi. Ko ka mata ke tau he ki tau tolu o mamao pe a mehe sias o kutau kau ki ai e hanga o tau nofo. Ko ke ai mo tau ni ihi ko tau loto si mo mana wahe I e konoga anga. Ka hae tau tari e pai. Ke tau ke puke puke pe ai tuku pukaholo o e lotu pe ko e tau tari o si so krais. Ko tau ngai sia si I a hon, o ki mao ki tau tolu, ki tau hanga, o tuku a kraisi ke loto I a te ki tau tolu I he pononga. Ia ki hoko o tau ngai sia si, ko I ngai sei tu uia, e ongo iai e whahinga o tangata e tonga, o kune mauai ai kere si o I gai ke wha mau. O kune mauai e whakaroto lahi ka hui kai kono whakatanga I mongo whakaanga. O kune mauai ai taha ka hui kai ke mauai ai mawai wahe. O kune mauai ai mo ui ko ia ke whetokoni aki ka hui kai koe mo ui siokika. Pe o kune mauai a ka waisi ka hui kai ko tau ngahi langilangi e ko tau ngea. Pe taimi ko ia o kune tau lakai e ho tau ngahi si asi. O kue mau ke iloai a talaisi. Ka kuitai koe tuku whakaholo ko ia koe tau tauhi ai lotu. O pe mau ke hu ai toko tahko toa pe ke o tau ngai sea si pende mau ki loi ai a talaisi. Ko tau mā bopo e ki maranga o pongpong ingi, mā di hongo pōu whanoa ki pā wā kwa manatu mai ke di tau tolu. Ko tau tari tari le lei mo whakafei ai takai ai o toa. Ko tau whakafei ia a talaisi. Ki e tau mo ui. Ko e tau toko ni ko ia pai ke kau sewani ki ko ia ai otua. Ko e tau kau ai te ia ki misiona ko ia ai otua. Ka pau he ke ki tau pai ha ofa. Ki ha taha. O si ii ko ia ki tau tolu. O ki kai ki tau pai ha ofa ki he eiki. Ta koe ofa ko ia u tau pai neongo pe koe ha hono si si ii. O ku afiao I te he otua. Ki a opa kwai aki ai loto kotoa. Koia I he tau kātoanga koia o e wā, ua mea tau koia o e lotu I tonga. Tuku mua ke tau manatua ai ai kōsperi, I he nai pai mai hono pusi aki, I he tau ngahi kui pe me kuhiri, wau mai ke tau aho, nai pai ia I he mo ui nai pai mo oni mo talangopua. Kia mo itari a Jesus Christ, ai tau Misinare na na wom na pai hono tokonia ki nau tolu. E au peheko ki tono I whimau ki tau tolu. Ke tau hoko atu ai misiona ko ia ai e ki I a tau rotolo toga. Ke tau tangata ko ia ka hoko mai. Ko e pore ia mag tau tolu ia ni ko taimia ni oku a tau tolu. Ko e tonga ko ou ia oi ahoni. I he historia ko ia ko tau pramana tua. Ka ko ki tau tolu I ahoni o tau hiki a historia ko I ha oe kaha u. I ngā ue ki tau whakahoko. I awe a ene kōsperi ke mai tau tangitari a kai ko I ha. O ku nā ngā ue te mai eki. Tau ange ki hoko ai tau tangata ko I ha ka hoko mai. O kai ko I tau kātoa ngā ipe o I uange au tau ko I ha oe lotu. Ka ke nā mo ui whai mo oni mo whai totonu. Te hoko hoki a e tau ngahi kontremisi o whakahoko. Te ponuai a e opa. O I tai ko te pire mahupe. Ka te hā ai a e loto ko ia o ku I loto a kalaisi. I ngahi opa ko whai mo whaki o whai e kakai. Aone ke hoko o tau ngahi siasi I a hon. O ngahi siasi o I tai ke koe whakaupo opa pe. Te mo I tuku whakaholo ka koe siasi o ngahi a e opa ko ia a kalaisi. to go mo fa ata mu ai pu wai mo mo ko ko ke ke lo tu ko to pe ok ta fa ya mo ile ko to pe ok ta ko ko ko fa to la ke mo nga u ko to pe ok ta fa ke hai a si su Christ ko wi he na le wa ki tari tari e ia ki ta to ke ta ka wa ni ki ho no fa mi ri ke ko fa mi ko ya o o to ko ya i pom pom ni ko fa mi ya ma ta to ko pom pom ko ni Opola ko tau panongo kia. Tau karitari a kalaisi. E te gnau tolu ko me nima aki mo vae mo ngutu. E nau hoko ko e tau kwa fuponga. O e polo kola moha taha peo si hipo i e te gnau tolu. Kaya ke tau hoko e poki a e ni misio na. Ki e tau tangata ka hoko mai. I e ngai tau lahi. O tau amanati kiai. E pai hono manatua. A puke puke o e lotu. O tau iai i e lotohani. Apo ki tāpo kina heo tuā e kola kola, ko tāu panhongo ki ai i he pongpongi ni, ko apai tamai alo mo lau maari e maani oni. Amen. Ki tāu lopu. Heo tuā mā pua maalo atu i he pongpongi. Ko i ake kola kola a kurea tono pe ke ngai tōnga e mo ui aku maui ai. Ke toi whai peha na tō manatu ki mau tō, hai mahu inga ke mau taritari ai a fiona. E mau ngahi kua ki mo ngai taritari e mau kakahoko. Ke iai akalais. E ka pau te mau taitokanga, e hoko ia ko e mau pe au au. Pea mai mau pakaha i hangahi mea ko mau lava. Kai puri ai ai afiona. Kai ngata pe he mau katoanga fie fia, o ngai katoanga fie fia o mau iai. Ma ngai fa manatu o e lava mea pe mei kohi. Ka ke mau hoko at poki aho o misiona. I he mau hoko pe ka kai o mau tarangupua. Pea mau pakaha i mau tui ke kou tangata ka hoko mai. Ke iai hana hito i tau e manatua mai ai ai loto o kumaupai i he rolotonga. Tāpa ki mai e ki a kolokola ko maupanango ki ai ki hoko ia kwa mata i koloa ki e maumo ui. Ka loti e mai kore pai atu i a sisu kalais ko alo ka ato maumo ui. Amen.
1: Ko e himi e whaosea ke tau malanga ki he pongpongi ni ko hono ni mange au hongo fulu e himi. Ni ma taha noa e himi. Sisu ke ke mao maau e ku ngahi me a kotoa. Ta le ni ti ngahi tau whanau whale e moi koloa. Ves whaosi me a ta e tau pe mo oni hono uke pesia a. Owa eike e mo moi he ko sio kungatanga.

Koe tau malanga ia I hono whakahoko atu he tangtai ki whaifikau. Whaifikau Golfin Manukia. Pea kia I e whatawangi ne ongolele atu e malanga. Pea whatawangi pe ne tō o hau inasi, tō hau koloa, me he folofola pea moe malanga. Oe ahonike hoko ia. Koe matai koloa I peke tau kei tulituli mo puke ni maake ai. Tau te fito I he whaosinga ni oe mahina. Koe mahina vai wanga maalia oe fononga. E tau teu teu a kia ki he mahina fo oupe mo hifonga e tau. A ki ae maama pepe mo kelesi ae otua. Koe malangande whakahoko atu peia mei he kospeli oe aho. Kospeli e nohi kitohe maatiu hongo fulu e vahe. Whango fulu ke whango fulu maua e vesi. Maatiu vai hongo fulu vesi whanoa ke whaua pea koe kaveinga oe malanga oe ahon. Talitali akalaisi pea hoko atu ae misiona. Talitali akalaisi pea hoko atu ae misiona. Tawange pene ke tōna ki hao koloa, tō hao oho, mo tō hao inasi. Pe mihe folofola pe moe malanga oe ahoni pe ange pe koe kawinga tuku ke pole ia kia ki tau tolu I sapa te tuku eni oe mahina. Pe ange pe koe senduliu ae lotu. Woku whakaamu pe e lava pe ngahi kātoanga o whakahoko lava pe ngahi whakamanatua ka koe ha hao ka koe ha hao maolali koe ha hao koloa ke whakamanatua a kia ae senduli o e lotu senduli ua ni kua wausia pe koe moe lotu whakaliste ane kutau mamangi ai koe ha ha tau mea e whai whakafui tui tui ke whakamanatua aki ai fufunga tāpuaki pe mwe fufunga koloa koia pole ya maki tau tolu sapa te tukueni oe mahina koe taimiku o toe ai miniti e taha ki he tahataha toe ai miniti taha ki tahataha tawa o maieni ki he konga whakaosi o e tau polokalama o e ahoni Moe leiti o tonga o Aotearoa I e tahanima hiwa tolu AM. Kawenga ngā we, koe lalanga I muika kato I a kalaisi whamaloa tō pito kek mūtolu. Ne tau whi ao mai mei ani uhuna wa umai ki he hauani. Hounga ki he polokalama ae lotu. Tau whi kau ake ai mo tau whi tokoni ake ai. Tau whi hufia ake, tau whi lotu ake. Pea tau whi whakaloto lai ake ai. Eku whamaloa tō kek mūtolu kai tau te fito si kau toka whale, kau toka vai vai, kau whingata e whasino, kai ki keilawa ki saione. Pea mai ngahi hoa lotu, pea mai ngahi maunga kelesi ai ka kumu mea mai mea pina. Tau kau whataha pea mai le tio, pea hou ngai eke teik mau tol, mahalo e lotu, pea mahalo e tau kau whataha. Aho whakoloa putau iai he ahoni, tau whaweta I hene kelesi, pea mai ne ofa hulu whau ke haki tau tolu, koe ke tau lava, ofa ia kui kake lava ke tau lau, pea fuhulu atu, pea ngano lahi pea mo maaman katoa, tau hou ngai iai, tau koloa iai, pea tau fie fiai, pea tau monu iai, tau whaweta iai, ie aho whakoloan. Tau wa umain ke konga wha ose tau pulkalama ko whenga maali e peia ku atu e tau ngahi liku esi ngahi wa wha lotu ka umaa ha ngahi talamonu pe ka pauke ai hataha ku ke fie vahe vahe ha koloa I he ahoni ko he hounga ia I he ofa e eiki ka uke ai ha meo ke fie vahe vahe o ku ataha pepe atali tali lelei I he tau pulkalama tau whanonga moia ki tau tok maa vai I he hoko ai hong ful maua. Ko iau whamalo at kek mūtol, tau kau whataha I he ahoni pe tala monu atu ai pekak mūtol. Tala monu at kek nau tolu, whakafofonga ni fulofola, ngai tūnga malanga ai ahoni, ngai saione, pia me ngai fitu wai vahe ai koloa fulofola e otua. Wa amu ia ke whakatawanga pia whakatawkatea, laisi alai kolonga tūtū I pia me tānaki I he ahon. Tawange ki he tō mafmafike ne ki fuake te kelesi, fa mafana I ki mutol, fa pulpulu a ki ne maama pe a mwene kelesi, mwene o fa I he malanga I ne folofola I he ngai sayone I he ahon. Pe a kuai talamonu o toike ki mutol, pe a pehe ki ha ngahi fatongia, fa lau maali, ngahi fei anga koto pe o e ahon. Tuke tau mau iwi, mau maama, mau kelesi a mihe o tua kota mai. Mwai aloko si surlais, tau fio hitu maa mwe lau maali e maon yoni. Ko iau tau talamonua tue kia kumotole ahoni. Pea mai ngahi
Fioi anga mga fatongia falau mali ko tope. Os me dewa ki mehe taha taha tau foki mai lewa ki tau proklama fa osi oi ahoni fenga mali eia ma hainga haki kwe hanga I tala monu tali tali lei pia fa hukwat moia pe kwe hani ihuk fie vahe vahe ha koloa honga ia e ofa e otua pe koe ha vahe vahe ha va tabua ki kui nasi ai wataha pe moia pe a moe tau ngahi hiva whakalotu foki koe iau pehe tau whanongatu ke tau toki Ma vai pe e hoko ai tahawa. A te tau hiva koe ni, pe a tau foki mai ki e hoko a te tau program whaosio ahon. A te hiva mak mutol kotoa pe, ke imea mai tau kaufa tahe ahon ni.

Koe hiva koia, koia o kune iloha lelei ke whai, ka uikai ten hanga o whai, o kuanga hala ia kene mo uikai kai whai, ai lelei koia. Hiva koia, ku hiva ia tu e he kulukulu o talanga holo, pa ku atu pea ki pui pui tua, ki he kau hiva koe ni e kulukulu o talanga holo. Koe ne o whaneonga tu e hiva ma alamonilangi pea moe family. O whaneonga tu hiva koia ma alamonilangi pea moe family. Pea koe hiva koia, koe kau hiva e, tu, e kulukulu o talanga holo. Koe ngahi hiva ia, koe mai moa, koe ni hala walmata aho. Ai ngahi kongalahi o ngahi hiva, ai kauhiva koe ni kulukulo talanga holo, pa koe kauhiva koe ni kulukulo talanga holo, koe hiva ia ki nau tolu, koe kauwhaingata e whakasino, koe ki nau tolu po uri ho nau fofonga, ki nau tolu ku nau po uri ho nau fofonga, kawa ia ala moni langi, na e o atu ki ai, ai hiva koe ni pia mono family, pa koe matala koe ala moni langi, koe koe ia na e tenoa, kauhiva koe ni, pia ko wei me ki kauna, nga ko ana hafoka aku ko ia na e solo pa ko ia e fai fe fine pe au iai pe amo te vita fina ko ia e fasi pe ako ala moni lang na e tenoa pe ako e ana hafoka mo te vita fina ko na si mama o atu to tau he funonga anga ka ko ala moni lang ku kei ma upea e mo ui lelei pe ako ia kau i kau hiva ko eni ai kulukulu o talanga holo pe ako e kau hiva ia kau whaingata ia fasina o ku ne pouri ho nau fofonga. Pea ko e ngahiva ko ia, ko ngalahi ngahiva ko e ni, ko e mai moa ia, ai kui ni halawal mata aho. Ko ia, ofa ke neongo atu ae hiva, ma au alamonilangi, pea mue family, pea ko e ukelesia, pea mue fufu unga tāpuaki, ai ke i toloto monu ia, i he koloa fungani o e mo ui, whaneonga te hiva ma au pea moe family, pa utui pe ku watenga hiva, o ku fokia iho o manatu ke ngahi taimi, ne mo kawa iho no teuteu e ngahi hiva koe ni, mono hiki o ngahi hiva koe ni, i pia ika ngata e fuka kono hiva, i o hiva mono ngahi feka au, pia whakamahawhana i ke tau whanongo i e pungpungin, moe koloa o om i he hiva. Koe ia koe e talamonu atu ke te koe, alamon langi, kai o mai family, koe whawhita i pe i he tau ke i lawe munu ia, i ofa ai o tua tau au sia sapa te wha o sia ni mahina ko sune. Koe e taimiku o toi miniti wuful mahiva ki he tahawa. Toi miniti e wahiva ki he tahawa, kata hoko atu ke hiva koe ni. Atu a hiva koe ni, maa kina uto, ai hiva koe ni ke ofake ongo atu e ki waiheke. Ofake ongo atu hiva ki waiheke maa e se ta fungani tau, ka peke a kalolepa fungani tau, pea mo pea wafi fungani tau. Iwa koe ni, ofake onga te ki waiheke, mai ki family koe ni, e se tafunga ni tau, pe ki akalolepa, mo pea wafi, o tau tuko e kloria, mai mo e whakafeta e mau ai pe, i he, i kai filifili manak, pe kai, i lauhia, ai ofa e ki, ka kula kunoa pe, pe tau lave ai, ka wai i he ahon, tau kaufataha pe, pe mo e saame, i he, whakafeta e pe mo e mavava, honga ia i he ni ofa tau lawe i hangi peko e saame te au tawhitu. Whapeta i kia seo wa ngahi pule a ngā kotoa. Whai hono wha maalo e ngahi whahinga i ni ofa ke tau tolu fukau kaua. Tau e mone a si hova tai ngata. Haleluia. Ofa ke o ngā tuhiwa koe ni maki mutol tala monu atu. Ngahi whatongia kotoa pe o e aho tapuhe ahon. Ngahi whahoko whatongia i community me ngahi ngā au e keke. Oku tawange ke whaki hivi atu mo keles e eiki ma ki mautolu. O ia ofake o ngatki waheke, iwa koe ni ma eki family koe ni e seta, karole pape amo pia wafi.

Hiva koia, whakatawangi ne o ngwa tuia ma a eseta fuenditao ka pega kalolepe pe mo pa pea wafi fuenditao ki waiheke mo e talamonua tuai pe a whakoloa tau ka wai ihe ahoni. Toe minite ua fulma wha ke tahawa, toe minite ua wha ke tahawa ko e hiva hoko, hiva ko e ni ua tuia mai ka kinau tolgo toa pe ua ko nau ngahi aho whanau I, me he moni te ki he ahon, kinau tolgo e birthday he weekendi, tau ange ki he odo mafmafi ke toe lawa toa ngahi tau, whalahi ato mo ngahi tau fie fia, ngahi tau manu ia pe a whaita apu ki nai pe ki mo tolgo e whanonga anga, Tawangi ke ni lang lang ia foki I homo mo ui. Nau tolu birthday he ahoni, happy birthday at kek mutol. Pea mwe tawangi mawa aho ku mo tapuake. Fon fie fie pea inasea he ngahi kilesi mwe ngahi tapuake whakalangi e ki I he ahon. Hiva koe ni maki mutolu ia mwe talamonu atu. Ia mo ngahi aho whanau I.

Koe hiva ko ia, ko si supe, koe tauhilelei, ne hiva ia tuia e nanse, lomu tau fo'o, pea ko hiva ko ia ni o atua maki nau tolu kotoa pe, hoko honau ngai aho whanau I, pe birthday, I meihe moni te ki he aho ni hange pe koe hiva, koe tauhilelei, ko si supe, pea ko ni tauhilelei ia, ok mou inasiai, pe molave monu ia, I he tāpua ki fungani o maui, Pea tawange peke ne toe oatu, pea toe tāna ki atu mua toe ngahi tāu, toe liu ngā toa ngahi tāu mo ui, ngahi tāu fie fie, ngahi tāu monu ia maagi mo utolu I he whanonga a ngā. Toe minite hong fulma fitu ki he tahawa, toe minite taha fitu ki he tahawa. Tahoko atu ke hiva ku hoko, koe hiva koe ni koe antema koe ni, o ku ofakeongo atu eni ki papakura, ofakeongo atu eni ki papakura ki a tāmesi pea mopeni. Whamalo atu ki a tāmesi mopeni ki papakura I he kauwhataha mo I polo kalamai. Ahoni koe hiva ni na mo whakaamu ki ai, koe antema koe ni hiva ki o tau otua mo I fie fia. Hiva ki o tau otua mo I fie fia. Pea kutui ko e hiva peia, pea moe lea, pea moe malanga ke tau lea aki he ahoni, ko e tau fie fia ke o tau otua, iene ofa, kafa, kafa fau ke aki tau tolu, ika ke tau lava ke whakama opo opo, ke kai ke tau lava ke lau, pe kai ke lava ke kakato ha tau whamalo ia, pea kua tau whakafeta ia, aine kelesi, pea moe ne ofa, pea moe ngahilelei ko toa pe tau lava e monu ai, tau whamoni I. Koe ofa ata pea e ki koea. Hiva koe ni, hiva ki o tau otua mo I fie fia, ante ma koea. Ne mo fa amu ki ai, ofa ke ongo atu ia ma aki moa ki papakura. Tala monu atu ia ki a tāmesi, pea mo peni, pea mo family. Tawange ke mo mao ha sapa, te fonu I fie fia. Ke les ia, pea mohu inga hitapua ki whaka itaniti. Ai e ki I he ahoni. Koe hiva eni, ofa ke ongo atu.

Koe hiva whakaosia o e tau polokalama o e hoatanito e pea emili te whā, pea hoko ae hongful maua ka koe whamanatuia kuo omi e he kauhiwai he pongpongini ta e haape pea aike maalie. Ia ai ke ongo atu tau hiva whawhita imu wha mālo e kio tau otua kia sihova sā paoti I he hulu whaweni ofa kia ki tau tolu. Taimi uto e milite tolu ki hongo furmaua pea koe lava ia e tau taimi ki he ahoni. Lava ia e tau taimi te tau whai a kia ipe ia kau kia I e wha mālo loto hounga tu mihi polo kalama kia ki mou tolu kotoa pē. Mou bea bai mea pina, po whee tapau ke mea mea e tau kauwhatahai ahoni, ki mou tōne tau whee ao mai, mei ane uhuna o au mai ki he hoani, whamalo, loto hou ngatu kia ki mou tōl. Mou e tala monu atu e toenga ngahi ngā aue, ma ngai whatongia kotoa pē o e aho whakoloa, tau kauai he ahoni, ono ngai hoa lotu, kau mano ngai maunga ke lesi, tau wange ke tau mauivia, I mau ke lesi, mau māmai. Gene tokonia ki tau tōle whanonga, tau whai, hono māmani. Pākua e whamālo atu, pēha mwe whiao mai mwe polokalama, whamore mole atu pēhinga I tono unou I e whahoko whatongia. Ka e tawange ke otua maoni oni kene otua o e kakato, kene tokoni mai o whakakakato atu, pēha whakaku atu ngai tono unou kutoa pē. Tau whaosi. Whamālo atu mo tātau atu mihe polokalama ko au senoi tapalu. Whawofonga atu e tangtai whaifikau ko lwhen manukia pia mo e toenga kaunga aue. Ae le ti o whamālo atu au pito. I he tau kau whatahai ahoni ka tau whaos. Mau whawhetai pia mo e loto honga ia moni o tua. Moni au pito e kaige mau mao halea lahi. Mo halea ula loto whiunga ke whiunga pia mo e lahi mo e hulu atu. O e a Fiona. Te ko si hova sa paoti ko e kuke hulu atu pe uke ope atu fonu a langi pe mo mamani I ho langi langi pe mo kalolia pe mo lau tapua ki aia ki mautol ko e kawanga hala maumonu ia I he otua ke e a Fiona kau fatahai pe mo mau ki fonua masiva ni mautupu ai I tonga ko mau masiva pe kau mau koloa ia pe mo maumonu ia mo mautu malie I he otua ke e a Fiona he kuke e hulu atu. Mau whawhetai e mo whamalo atu I he tokoni pia mo I tatake e a Fiona. Mau ausia e whakaosinga e polokalama he ahoni. Whamalo atu inga I tokonaki lelei ko toa pē. Kua whai mau keila vai o whetutaki pia mo whewahewahe aki pia mo I kāinga tonga he whonua muli koeni I he polokalamani. Mau whawhetai e mo whamalo I he mea ko toa pē. Mau hangatu e otua ko e whakaosinga e polokalama ka mau lotu ko li atu. Ngahi manawa kua tō I he ahoni, e ngahi lotu, e ngahi malanga, e ngahi pūpū whakalau maalie kotoa pē, e ngahi koloa folofola kotoa pē ko mau whanongoa I he ahoni. Tuku ia tua ke mau tohi ke tohi anga ho mau loto, tuku ke o pē taunga tonu ke mau loto mo mau lau maalie, ke hoko e pia o folofola o mai oi oi ho mau loto, mo mau mo ui, ke mau lalaka o tāu koe whānau ki mau tolu e a Fiona. Ke hounga ke ki mau tolu ho whi lau lau mo I fua, ho whi lau lau tātu o taha ne whaima ki mau tolu e o tua, ko mau tuha koe mate, ka ko mau inasi e mo ui, e o whāta tāpea e a Fiona. Wha whetai mo whā mālo atu mau ausia e whaosinga inu e polo kalama, mau hanga ke te ko eki vai tāpu I kina mai ai ho kakai, Ngahi toe ngā oe, ngahi hoa lotu, kau mai ngahi maunga ke lesi, mo ngahi whatongia ko toa peo e ahon. Tuke mau mauivi, mo mau māma, mo e tokoni mea te koe pe. Mau hanga te otua, whaka ao ngā ngai, whaka kakato o lotu au a fio, pe ke whaka au ke tapa ko toa peo tuton ke au ki ai, hi fo hamonu me hoa tāpua ke inasia e ka inga tonga, ta tau pe I mulini. Pea tau te fito ke mau ki I fonua I tonga. Pea mai ngahi kātoa ngā ku oe lotu e o tua. I hono katoa ngai, mo no whakamau I ngai. Ai, sentuli e ua, o e mau e māma e a Fiona, mau e māma o kōspeli, I o mau ki I whanua. Pehe ngahi I whalea lea o e lotu, I ngai siaske ke, mau lotu pio kole ke tuku ke langlang ia I pe a Fiona, I he mea kotoa pe. Mau ataki mau tolu eki ke a Fiona mai ko mau tui, ka mau nofuat ko kakai. A Fiona mai pe ko mau tamai, ka mau nofuat ko whanau pe ke I mea ngawe aki. Mau ngai mo wini neongo e mau vai vai pe neongo ka mau tau. Ko li kotoa pe ni wafau aloko si suklaisi pe mone kelesi. O falahi o tua ko ta mai, fio he me lau maali e mauni oni, tek tau tolu kotoa pe ia o tai ngata.
Amen. Malo opita mo me mai ka mo me a tu a fatu.